0: Katonda o era nobera nokukiriza okwagala mukama Katonda kyekisinga okuba ekikulu mu ddiini nga zino ezajja kuba buli ddiini yajja mwaka gwayo ate era nga waliwo abajja okugitembeeta kuno kwaffe basanga Ssaabasajja yaliko mbiseera ebyo ng'amazima ga Katonda mu ggulu bye bategeera kimu kyokka kutenderezanga jjajja Muwanga nakusaba bajjajja abaaliwo mbiseera ebyo kubanga ddala kituufu wano era baalina bakatonda baabwe kale nno biye byonno abange muli mutya kansule nti muli bulungi olwaleero nakuza omwezi ziri satu mwezi gwa mukaaga mwaka gwa 2026 lunaku lwa kuwummula mu ggwanga era togenda mu banka tezaakoze omwana tomuzuukusa kugenda kusoma olwaleero olunaku lwa kuwummulamu naye nga telulina ebyafaayo ebyenkizo byetulijjukirako era ojja kuba ngaobitegeera mpolampola nkwaniriza mumambi esaze paka 12 ng'ekigere kiri ku muliro tugenda kubatambula fena era nga nkuweereza ebisingako obungi ojja kuba ngaobitegeera lunaku lwokusatu nga luno luba lunaku lwabakyala bokka be bakuba mu mambi esaze nga luno kale nno nja kuba mbafuna mpolampola ojja kulya kusalayo omukeeze ojja kubejja omukisa gw'omukeeze gubeere naawe tukusabira oyongere okunywerera mu ddiini yeeyo gy'osabeera gy'osinga okutegeera so nga ate era naawe agenda okuba ng'olumbisa gy'ogenda okuba ng'okolera nkwagaliza birungi byereere osobole bulungi okubaako n'ebyokola omuziki mungi gufubutuse wano weni nowajja akugambye tiwandiika awo kayimba kabadde kasufu sitoko mpya kale kava kwa Spice Diana omufunya awo naye ng'abadde musufu n'omuziki omulala gujja okuteeka mu muudu ez'olunaku luno olw'okuwummula so nga ate era n'okuzuukusa okubaako n'ebyowekolera abantu ennaku zino mu Uganda ekituufu kiri nti ti abasinga obungi ennaku enkulu bazitegeera era abamu we bava okusaba we banaava okusaba era bajja kugenda ku mirimu ensimbi bazeetaaga naawe gy'olyeyo oba olina okumanya nti olina okusitukira mugwa n'agenda okusaba n'ogenda okusaba ate nabo vaayo nkimanyi bulungi oba olina okugenda maaso n'okuba ng'okola kale n'omusaba Katonda ku ekyo osinga okwetaaga olunaku lwajjo ku palamenti ya Uganda abanisinga obungi abaalondebwa kuba minisita baabadde bakakasibwa babaka bangi nga baalondebwa kuba minisita baabadde bakakasibwa kyewuunyisa nga te kituufu waliwo abaalondebwa kuba minisita naye nga baasangiddwa nga balina obutuuze obw'ensi endala kati abo bo baabakoze batya ye etteeka lyogera ki ku kusunsula baminisita baba balondeddwa obadde okimanyi nti balina okujja ne babalabako maaso ku maaso kati minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ate ye teyalabise ye bagenda kumukola batya kale ebyo byonna tujja kuba tubiwaya mu maaso awo ojja kuba obitegeera bagenda kumusunsulira ku zuumu kuba ye teyalabiseeko ate ng'emirimu gy'okusunsula abo abaalondebwa kuba minisita gyabadde gigenda maaso mu palamenti ey'eggwanga bannange bitalo nnyo ebya master palot enteekateeka ez'okuziika zifulumye agenda kuba aziikibwa lunaku lwaleero ebisingako awo nja kuba mbikuwa Uganda Funeral Service yavulumizadde enteekateeka z'okumuziika abagenze mulumbe mukulikeeyo n'abamu bakyaliyo naye nga kyonna kyonna kyekiri twabagaliza birungi birungi byereere mwabazuukuse nange mbagambe ekigambo kimu nti mambya esaze
1: kazi omupambanyi ndi mutobi zuukuka mukyala munnange emirembe gy'okusabiriza abasajja gyakoma dda
0: bw'obanga okitegedde nga kiri bwe kityo n'omukisa gw'omukeze gujje gy'oli
2: olina omukisa mu bulamu obwo oba omukisa wagulika wammwe sinakyendi omukisa oyinza okuba ogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mu mambya esaze ne microphone soja kakos
0: omukisa gw'omukeeze gugenda eri eyo yonna azuukuse amakya g'olunaku olwaleero kale tuyombeke tusabeko ayi mukama Katonda w'ekisa ekingi twagala kukwebaza nga bwebukedde amakya g'olunaku olwaliro nga tukyali balamu olunaku olw'enjawulo luno olunyweza okukkiriza mu bakkiriza bonna ku njuyi zonna mu ddiini zonna olunaku olujjukirwako abo abayinza okuba nga baafiira ku kigambo kya mukama Katonda lwe lunaku olw'enkizo olukutunyweza mu kukkiriza n'okwongera okutegeera nga mukama Katonda nga bwebukedde amakya g'olunaku olwaleero bangi abagenda okwetaba mu kusaba bangi abagenda okuba nga bavaayo bagende bakole ate bangi abeetaaga okusasirako ka babeere mu malwaliro bangi bayinza okuba baviirwako dda abantu baabwe nga beetaaga okusasirako tukkirize mukama Katonda nti omukisa guli gy'oli era bw'ogutuwa tugwaniriza n'amakya ga leero tukkirize tubeeremu abo abagenda okuba ab'enkizo okugabana ku mukisa gwo mu bye tukola tubeere bawanguzi si kyekyokka otuteekeko ng'obukuumi yonna gye tutambulira mu bidduka ne ku nguudo kwe tutambulira obukuumi bwe tubwetaaga tubeere bawanguzi buli kimu kye tugezaako okukola buli wetu konkona wabere wagule emikisa jaffe jibere myerufu olwo tusobola okukola ngaate tulina byetukola entuyo zaffe zireme kufa butoge tufune nga muntu yo zaffe tuleme kutuyanira bwe.

0: Simba.
1: Enji.
0: Enyumba ya sitani ekuta omuliro.
1: Nyabo.
0: Oli otya omunyarwanda omugezi wanegeya?
1: Jendi.
0: Weyagala toyina taabu?
1: Eyagala.
0: Ati kiki?
1: Birungi.
0: Hey.
1: Ate mukwano gwe nali nguddemu nabadde njogera ku ssimu mbu njogera n'abasajja abalala ate nga siri n'abasajja balala.
0: Bakukyayi.
1: Ayiseewo buyisi.
0: Nze nagamba.
1: Neŋŋamba. Ngezaako ga munnaye jangu olaba essimu, olabayo essimu ogwa. Yayiseewo.
0: Kati tayagala obeerera mikwano gyo misajja.
1: Munnange.
0: Ne, obadde oyogerera ku ssaawa mmeka?
1: Zaabadde ki?
0: Biri ez'ekiro? Obo babadde tebugenze nnyo. Alabika akwagala nnyo, ayina ebbuba lingi.
1: Anti era njagalika.
0: Kati nze mbadde nteesa. Ye okyamwagala nze munoonyeeko.
1: Mbadde nsaba ojja otusabaganye. Kulirampo mutima.
0: Oyingira mu ntalo z'olinga tituufu yabadde mu bwezi. Oli nakutunuulira n'akusekerera.
1: Yangu otuule wakati waffe tutabaganye.
0: Waliwo omuntu gw'otabaganya naye kuteerawo omukono.
1: Ayo omwoyo gunnuma.
0: Gujja kuluma kubanga naffe bennyini tugamba nti alabika yakikoze.
1: Eki? MC.
0: Ndi.
1: Kimanyi nti buli gwe bakyawa tebiba
0: bituufu. Kyo kituufu. Kati omutima owulira gukuluma?
1: Obutuufu n'emmere tewooma.
0: Nga olabye. Kati kanoonye omulala oyo tumuleke. Yabadde amaze okusoma Bayibuli?
1: Yabadde
0: tannaba. Yogedde ki? Tegusobola kukuluma gutyo nga tannasoma ku lunyiriri. Alayika yabadde amaze okusoma ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abakolinso.
1: Nedda bwotyo bonsali ebigambo.
0: Yabadde tannaba kusoma ku Bayibo?
1: Yabadde tannaba naye yabadde anaatera kubanga nabadde mumutima gunnuma.
0: Weereza golimba lw'omukezi ove kuno
1: kakati. Sooka kwebaza abantu ababeera ku lubogo lwa Simba mbutuufu nga bawuliriza mangi esazi. Mwebale kwagala kakozi ebya ddala. Zino essaawa teziddi kangulu n'odda mu ssimu, oba weebisse nga toyagala nakwebikulodde ssi. Naye mwebale nnyo, mwebale. Buli bwata amasimu ne muba nga weemuti.
0: Okitegedde?
1: Bannange, abamu muba mumazeewo okukuba omukkiriya, abamu mwamukooye, abamu mwakoze emirimu gya muggulu nga mwakooye. Naye ne mugamba nti kakozi tuyina okufaako, mwebale nnyo. Tuyinza basasira ki? Okuleka obbeebaza. Kuba tetuyina kye tuyina.
0: Tetuyina kye tuyinza kubawa kisinga ekyo.
1: Bana mutuufu ayagalika. Mbeebazizza. Mwebale nnyo, mwebalirira. Tasobola tuula ku muzindaalo ne yeeweereza n'akuba essimu ate ne yeekwata. Tegeza bwatuula ku mizindaala baatusuubirayo nti kyetu.
0: Okitegedde?
1: Ate nga tatusasudde muwuliriza.
0: Hey.
1: Weebale ebbanga lino lyonna awo tukoze bulungi tatulina kyakola katugumi.
0: Kati omuko? Omuko mugambe? Nti tumwagala nnyo?
1: Tusuubirahiriza nti nkwagala nnyo.
0: Nke?
1: Ayi seruuka nti munnange nekyo konyo si makanike entonto odiotia narongo wabana baji mama desite wana ngono weche ngera aliruddawa
0: ngalabi kawali ba mtu wala va
1: na ya kwa alikano na ya alikumi teka tinge njogera we abantu be wandege ya banange mubare kubayo nze sina kenyeza bagamba na buri musajja yenne sawa zino ngo uri za mambi
0: network food si chaji buri
1: kenyeza kugamba haji karifani kutumide mirundi jonna
0: eh haji ya kutumide na yeye
1: eh mugame kumutumide kwa mwagalizo bora mu buzi
0: yandi
1: sembuze namba nenzi jukire yange
0: Donye kukuba mkwabo Awa welezo makabu wabu kwa WhatsApp wano Ata tubenga tugala abo Awa welezo liimbaru mkeze kandave Awa waliya wachala Awa welezo makabu wabu wano Tulavenge lije tuchikuwa saganya Asa nike kalule bombo kutumideko Narongo wabana abanja Arabika inacha haba gamba wano katsoke tuulide kudobo zidi Simba
2: Suwasizo utia mkwano guange
0: Nasubulu unji
2: Narongo wabana abanji Mwainache yunika sale kayonza ugiriri
0: Ok
2: Akaimba kumkeze Nkawele zako semuanga mbuto Nkawele zako Mama leste wakatai Nkawele zako Sebala Edward ye mwanji ne mchalawe Pijeru ase ugonya Buluno ebugato na nyini tangira bananga bameda bonna bonna bonna bagamba batya mikwano jange nesembyayo duti omusuzi we mwanyi ne mwanyina zideko kayonza
0: okay
2: bulungi we bale tuwereza mukama akuwa omukisa omunene
0: amin amin nene
3: watali uwo emambi esaze
4: yasuze ku kikadiriro
3: Mambi esaze. Mambi esaze.

0: young way. Omita Annette Nanduja, Kamabaketa and Sosotola.
1: Ibanga zino zenyu mu kukuba nga mulujja mulimu omwana obuwala atwalibwa
0: kambaniriza mu kirasirumu abakyala bazuukuse dda nze nga mumpadde ka surprise nze mbadde simanyi nti mwazuukusezuukuse dda kale nga bamwazuukuse dda leka mbaniriza mu kirasirumu y'olulimi wano abasinga obungi we bayigira ebigambo ebimu bye babadde tebamanyi mu nnimi ez'enjawulo kekanyomera katugatta mu ssaawa empya endala essaawa ey'okubiri mu mambya esaze abaye leero owuliriza wuliriza eno nayo yali mboozi y'omwana aliwa oke kaakano mbadde manyi omwana yakataddewa kaakano nkalabi kaakano wuliriza uliriza emboozi emboozi ono yali wakati wa landiroodi n'omupangisa naye omupangisa yali mukazi ng'ate talinaamu musajja munju omupangisa kwe kujja n'agamba landiroodi nti landiroodi koye nti wangi yenze abeera mweri ennyumba eri esembayoaka eri eri mu koona koye nti nkumanyi landiroodi koye nti wangi sente z'omwezi guno nga zizimbuze naye nze mbadde ŋŋamba osobola okungumiikirizaamu n'enzikuwa gye bujjako mumaaso awo lande oli kwe kumugamba nti nga mbadde nzeetaaga koye nti nga sizirinaawo kati tugenda kukola kuti kubanga nze nange ŋŋate ennyumba esaagala kugifulumamu landiroodi kwe kumugamba nti nga njagala sente zange koye ha awo nno ekibadde kinkezezza okugamba nti ngumiikirizaamu nja kusasula landiroodi kwe kumugamba nkozi oli mufumbo koye kyokka landiroodi nze siri koye oke tujja kubiraba koye nti kati okkiriza okungumiikirizaamu nja kuzisasula koye nti nja kubiraba koya nti ngumiikirizaamu sente zo nja kuzisasula engeri gye yaddiŋŋana ekigambo ekyo nange kye kyantanudde okubuuza omuntu nti bwe mba njagala kugamba omuntu nti ngumiikirizaamu nja kukusasula nyinza kukyogera ntya bw'abanga alina olulimi olulala lwawulira mboozi landiroodi anaagumiikiriza ono nga mpulira ate ayagala kusala laani naye yo tetujja kugendayo wabula katugambe nti ngumiikirizaamu wuliriza kyogenda kukyusa kiri nti ngumiikirizaamu nja kukusasula oyinza kukyogera otya mu lulimi lwomanyi lwosinga okutegeera simba
2: lusoga
0: lwomese nduwulire
2: omugamba nsaba kungumiikirizaamuku ndakusasula
0: ndakusasula nkale nkwagadde aisha webali kujja mu kalaasirumu nkwagadde enjogera gyoyogeddemu biwulikisa ng'ebituufu oba nkuteeke kuba naalya ku mmere y'abasomesa lisiti yange nkuteekeko omutima guŋŋamba oba mmale nayinza okuba totulimbye kankuwandiike aisheruka nkutadde kuba naalya ku mmere y'abasomesa n'ebijanjaalo ebisiike omesa olulimi ngumiikirizaamuku ndakusasula bidi kiwange ekidena tuli ku mulamwa simba
3: wangi
0: ayekakosoyina
3: obwo aliwo abanza biba byaggwayo dda akanyomero kano nkaweereza kamalero nadirugala kasawo
0: naye emboozi nga bwogiwulidde olowooza landiroodi anaagumiikiriza
3: kakati angerese
0: mululimi ki lunyalwanda lwenjagala
3: kati nze lwaki nawuuza olutali lwange
0: aha
3: leka mbabwire mu lunyalwanda nta kindi mfitizisha
0: kati gamba omusajja nti
3: tuddamu ekigambo nti ngumiikiriza
0: nja kusasula
3: ntegerezamu gakyeya koko sintegereza mu gake yandaza kukwishura.
0: Hey!
3: Ntegereza mu gake yakakozi ndaza kukwishura.
0: Oh! Ngwagade ngutade ku line y'abantu anyovujo buri mu amata. Bakatengere jo linyarwa ndente ozimanyi. Bamwe kubuji hano tamale no adiyali mu kiyungu lero. Bali yo ne tamale gundi ona webugonya beba afumbi obuji. Aba nakuwa kijjudde bacha kitundu gono manya. Owange.
4: Andika kozi.
0: Ngehe kulina kulina.
4: Nsenso kuita mu lero.
0: Gwani nyabo.
4: Ne mama Sara bukerekere.
0: Bukerekere chiririda wa mama Sara.
4: Sikandwa kachili.
0: Banange, omanyo olulimi olulala.
4: Nina kuwama sanu dama.
0: Omanyo oludama ukakasa.
4: Atenze ndi mudama.
0: Aha, katigambo muntu nti ngumikiriza mukonja kusasula.
4: Furaye kutonya kadeshi ala chulin.
0: Hey! Kati yo mwami yo afuna mchi.
4: Mwami.
0: Hey!
4: Mwami naye muwe mukuweko.
0: Mudama naye. Muganda wafe wakuno
4: munyoli
0: amulekato mumpalo nakulu wabakazi tuwe ya gali lefe keno
4: eee
0: kati mutumide kwa mga yeti mwami wa nkutumide
4: mkwano gwanga wa mutima nkutumide
0: mkwano gwe wa mutima adahile vikamu ya alafu tebikwayo zembe manjiti hevi yange vye manjivi hevi okango ulila ya kapia kati akatemba desi kamanyi. Wanyi wa ma?
5: Osimani kinebo bakubira ongalo ongalo.
0: Era kitufu buli we bampulira bakubanga ongalo.
5: Mbananga isa mikono maso mukama ya kuwa feva.
0: Okakasa abantu manjagala batyo mukyala musebugulombe.
5: Bana ngomanje okutufula basize kiro kyo nomuntu nasulanga atula. Ategereza sawa kulabo bakakosa atu.
0: Nane yanziza nyo.
5: Nane mukama akuwa kongere ekisa.
0: Uli otya mukyala musebugulombe.
5: Nsio.
0: Ogenda kutabula akazungu akati.
5: Ateka kubuzeewo.
0: Nene tege kanka ulire.
5: Na ye munange musima kani kentonto. Mutu maka ngambile kubachala bentonto. Baba atwe zimbe.
0: Yee.
5: Banange batu la vienda kwa bachala abo mmele ya weteri ikaku.
0: Hey.
5: Beba fumba mkula ila kwa district tie yo ena ewa. Na manoga
0: yee
5: manna anke tuwa songole mimo ugwe meri kwaonze mkamu saka nebile ugolombe neri le mimo onde jange
0: nga tekutuka konga bajigabila balala
5: nga basongo kama suwani tewali nga kutuka kate yo laine mele wende kono da kundala kwaonze ugolombe nale siyo lumonde mfachine tuyo manna anka kazungu kajja
0: katue
5: mpasi nse mpangisa ngamba landiro
0: ngamba landiro niti ya kukumikirize moja msaswa
5: be patient, I'll pay you your money
0: kade, nkwa agati leka gwe wali wabichara wabuita Pauline alimu USA amena kwa nasaka yangati agenda kunji kilizo ruchiga nangati naruiga kare watiwa nga checho mwebale kumela mkila sirumu yolimi tulumaliriza nga tuuzi kanoru ungereza chokeche unyisa simu zichi atuja echo chitegeza ntia nimi mpiti ni vuto sora kuzima la yo zere kareza mwere kareza na yanga mwabazu kuse na mwa nga mpuliriza ako na wakara kuchusa anga kunimi wadu mbagara nyo kilasi rumu yo kuchusa ulimi mroza ni tujikome zao tujikome yao tunatani kila unoruna kuruencha kwa tatu nabela kwecho na yanga ofuanga nyo na umanyayo kunimi indala kubanga kati banywanyi bafebanji abatuli okumuwa na abanji yeye olituke wantu okulie chemisana nechikulema nga tusubole yade kuogira chigao tinjagala chakulia kare yensonga rochi tuteka okilasiru umyo ulimi wano abantu bayigei ingiri jiba solo kuogira muko kufugambo butono ntumide kubarandi lodi ngoli na umupangi sanga simu fumbo nengo kusasula kumutawanya ngato mkera kumacha kumaliri nga agenda kunaba kumacha okumubanja onatira kwesasula mchifo chokusasula
6: nenu yesawa yendala
0: kurubokola.

0: Vite bate kakomwa la no gumu.
1: Na yanda diyo kuridi mabali lima?
0: Anta mukona te bate kakomwa la no gumu. Nkubo luto nya mazi gajula mumu na.
1: Eee, te bate kaya mazi jagaita.
0: Kuita mtu fungi zango yo.
1: Ata mazi nkube genda kukuri ono na.
2: Kulijisesa, ere jinyuma, wadete chila ambitua, manyanga umayi.

0: satwe mobili, nya noti tano, mnana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, mnana noti noti. Gozo vramu, neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo msingo.
1: Yafe mbi ulite, wewamu vyaba debita, vyaba debitonge vyafe, oba vyaba debitine.
0: Ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'ekiro. Eno ye sho y'okwogereza ekyasinze y'okunyuma mu Uganda. Bw'asanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala embooko. Abaana abalina waaka we basanga ensusuti ez'omulembe. Sho abaana bwe balagira ku majja ne babebi ne balaganya. Byonna bigenda kuba mu sheno era nga tosubwa okulaba ani anavawo n'omwagalwa. Hello, Mr. Right Season 3.

0: mundange woku ntu amanko mbiegi kiki no wanga sabi
1: aminizo abula musabu abula tili amalemba abula nilori amiza nyobula
2: kikitu njuri ngano no buonga wa sprema obuonga wa sprema bulimwe jiri satinga buoma nyo ngano ya sprema tuwala buto mtono atingi nanuka otuwala obude mtono kore vyo kulia obuonga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket sizo na ngano no buonga wa sprema bikuriwa mandila milaza haba sangiwe usika roundabout kumasaka road sprema flane wita product ya mandila group
3: Jembukuri, ani yajiba jembukuri.
4: Baba jamba jembukuri.
3: Baba na yajiba jembukuri.
4: Baba jamba jembukuri.
3: Ngambe yajiba jembukuri.
4: Baba jamba jembukuri.
3: Nyabokade kwe kubenga mpulimpulire.
4: Baba jamba jembukuri.
3: Kwe kona mungara wumpulire.
4: Baba jamba jembukuri.
3: Abango

0: Mutele vuwa na kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome yedemba bini mwe mwenda chikeza kaita kusawa etane zencha unako luwale loko konyo beti mpolo goma na yenku wadeyo ni Matthias Waluka Gaga Mantina Kalembe ati yenku wadeyo Lovinga Castella Marisi eranga nkuga manti nkwa niliza na temu sawe ni ndala kutusi wako Movit eranga tukoesa Movit products waluo Movit all the toothpaste yoyo mulunji nyoku manyo tuina wash shower gel oyonei mulunji nyoku mubiri guafe siye ka nyongero kugamantino tuina ne Movit Herbal Products wewe na mkwano alikulubagola simba tukenda kwe yunga kasera kacha naku elang nyongero kugamanti Moviti okwe kakasa kwa lunakurona soko funo baka buno atoluvanyuma nku yunge kasera kacha naku
1: esawe numu simba taksekstrosi wako
2: ebizuko bia Movit hapo ni sabuni birungi duamu ebirungo bio noku vamo butonde owe mitini ibikula okulongo sensusu za okugobo uwele okusiibwa olususu nelunyirira nola bikabulungi
3: Polisi sasa, ere chini yuma, wadi

0: wali makanika no igwa kuvuga motoka ngo vuga motoka chikachi
1: soka moka antono nga vuga ndaka sirao special special bento kaiko kina moka nene
0: otio
1: nyabo tako vuga motoka antono
0: olu pangisa wa obo sula wa
1: masajja
0: ozimbie yo
1: aha ina soka pangisa masajja
0: nuwa so mchala
1: ni mpasa mchala wangi
0: ni muzala ba meka
1: tuina mukaga
0: otio
1: nyabo
0: Hangi na maso.
1: Tunawa na famukaga.
0: Vuga moto kaza musenyu.
1: Katika dunia mtono nevamu. Na mkwano wainanga.
0: Walio vuga special.
1: Nyabu nakasirao. Katalao. Na mkwano wainanga tukende Sudani.
0: Otio.
1: Kwanza tukendi.
0: Ule Sudani mugenda di.
1: Tuagenda tuwasu kagenda biri munana.
0: Mubiri munana.
1: Nenevayo biri kumineta. Taliko kufugira kafumbe rodi.
0: Ule Sudani irana yu mvuga motoka.
1: Nyabu. Mba ndako kufuga kafumbe rodi.
0: Mvuga zaba gaga, mvuga zaba chi.
1: Au nasuka vuga za amazi.
0: Gava Uganda ni kagende Sudani.
1: Kari ya gana kwa kufuga kunyanja, katundi wa mbantu.
0: Yes.
1: Katine mvao, biku nita nengba zenze Uganda kule Uganda. Nekumao nengule katoke yunefu na kafoka ande.
0: Mugula polotio.
1: Nyawa.
0: Muzimba.
1: Kwa imba kange.
0: Kabi senge bimeka.
1: Satu. Kumila abantu bange. Mutani kwa kufugira kafumbe rodi. Kanifuga kafumbe rodi.
0: Ozemu speshe.
1: Nimurororo. Kwa kafumbe rodi. Saibu nanga. Wale moke zigendi Sudani. Zizu tizema deliver. Fighter. Nitani kwa tuwala ngeyote Sudani. Sudani wendi. Kadotu kena nga. Tulia dali ino. Waliwa mwini tulia agaraba deliver. Tena chii. Badeleva.
0: O sigaliye dale sigali Sudani.
1: Sigaliye dala. Nako kufuga mkaza za suweji. Sudani yedi.
0: Sudani basa sula batia.
1: Basula mdola. Usaya kusatu yunga mpabili mwatano.
0: Budi lunako.
1: Mwezi. Kwa bibili mwatano. Tuzuka tu nyampo lampo.
0: Dola bibili mwatano zeza wanomeka.
1: Ante yedi nye nyegwa. Usaya yali mkumi na mkaga. Mkumi ngasi satu. Nemvuga. Kati ni mja ukana noyo. Nemfu no omulala. Mundi tulia. Nemvuga. Nga Kesitia kongeza senti. Kampuni ni negwa. Nemko mao. Mwenko mao. Bili ya bili mwe satu.
0: Otio.
1: Kwa nga mwenda senfu kada anku bila. Nga li mwuru kaja.
0: Wadoa kumye wane Uganda.
1: Nga kumye mkodile wane.
0: Emili mjigota anye.
1: Nga kwa mao. Nga diwa mtu ya mwenda semele. Aine mwakiria ulunguja. Jirete Sudani. Aliko jivugire.
0: Otio.
1: Ngeri lungu jenga muka njilava. Nga njijia nda kusepa mbaa wajika nika hiti buke saa mbitala. Kwa paka ditu ya bali yao. Kati njiteka wa ngamba. Tuwa kule mpira ugende Sudani. Nga kule mpira ugende Sudani. Tuke Sudani. Kampu ni ganemo kamisambo mwami oyo. Kati nga mwini muna Uganda omu. Kwa salibu swaibu taligora.
0: Ani?
1: Swaibu taligora.
0: Iye ya kutuwa lejuba.
1: Aa. Oyu kwenye sanga avu gido msajio mkampu ni mwini Uganda omu. Sikadeba na Kenya na hapa Sudani. Kana ngamba omwami oyo. Mna gana mnu mkwata gane. Bunze kani. Kwanjiki za milimu, mafuya kusula. Pangisa nyuma daga kukola. Katiwa itawo mezi jari ngei vili. Tarigola akole ensobi. Uwomu gaga. Agana mwini misi. Asani inga yu senti. Zo mwezi uwedeku.
0: Yuni misi biebichi.
1: Bajita United Nations mission in Southern Sudan. Kampu ya bama ya serikali ya wabulinsi. Mafetu jasweje. Katiwa mwami oyo, mwezi ugugwako, asani inga yusu sende dua lunana.
0: Ngazani.
1: Zamu gaga, hapa Nelly City. Wazi mwanga kena Eden Service Bank. Asani aziweli zawa, Uganda.
0: Gwebe bikuwa atida kuhuli wa asani inga senteze. Wazi
1: za Uganda, mgaga itayo, hapa anji. Aswa nitu azwa deliver wa usaibu. Tiyati yedisidi ya niti yino. Kaka kuwira swaibu. Nga mga lachisi kwa jesu enda zangi. Mutazirita kufisi. Na mga mzina inezwe Uganda. Nga nyumba yigenda kugwa. Citizens kwa hata nezwe zaba chi. Awe wakana hitu ngenda kukula mwasala kumisala. Mga gamga jiteka ya mwuruka ya.
0: Gwa woli.
1: Uendio lo mfuga andalanzi. Kati waita wiki sibili nge mwake parkings. Mutade mkomera. Agamba banadeva abalala. Omu kubachu usafu kiriwa. Mamuga maneda emuka ya mkono kwa diyo. Zizivuwe Uganda. Kwa suwa zindasiri mkono. Yumina Uganda ajidemu. Njimba jimba. Njivuga.
0: Oh, baliba sobo laza lefti.
1: Baliba lau mndalba anga atomera. Kwa kujisa.
0: Yes.
1: Kati ajimba. Kati mba mbuga. Na mbaba luri. boda boda nzijirako.

0: Netiki zanga talibola. Nimiri.
1: Nga talibola yani.
0: Talibola swaibu.
1: Yori kwa babade basibye ya tuwala sentezo mugaga.
0: Nemu kusondo kumuja ukomela. Nangi na wae mituwali satu. Ejeri.
1: Eje Sudan.
0: Eje Sudan jiwe kwa kumuwa kanana. Kati. Jobuda buda nimila mmasu. Ngambe mulo kenu. Wanwa doje eso nyua.
1: Swaibu ye nyini ya gamba.
0: Nimu baji mpade njifuge. Mwesu tukino mugaga malizebi ya mwa. Muna kuwa atagana. Ngamba kari. Nijifuge miezi emeka. Esatu. Nijifuge kwa mkutana. Nguwa mkaga. Nguwa msangu.
1: Otia.
0: Swaibu yu muna hako mao.
1: Kumulimu we mkolela.
0: Nangamba tuwa ulira.
1: Nchi kuchaa chate.
0: Kuchaa chate. Kuchaa chate. Kuchaa chate. Kuchaa chate. Kuchaa Naga pano nyamuze muna. Atencha amu banja. Swaibu nanga tuja kujifuge po. Masina si dude banga dene Sudan.
1: Siko zechi?
0: Nga si dude banga dene Sudan. Tuja kumpangula. Kati mbanyi nyuse, nzira wensula, maisi wajize zisambula chilo.
1: Suweji?
0: Mkaza suweji ilizi kula chilo, zisambula misana. Kati kumachatu batu genda kuevaka. Kati mbanyi ambuka wensula mba mpaki ingi.
1: Otia?
0: Sanga wa Sudan ni basatu. Nemuna Uganda
1: omu. Otambu za bigere?
0: Otambu za bigere nyambuka waka. Kati wadu uo mwala ugokiri ya wote. Kulike chisementi chinene. Kati swaibu, ngeaguza wa Sudan yao. Nenga siba manye, nenga manye kori mnago ya itandiboy uwe. Itandiboy uwe wakanda wakamba.
1: Bali wa muhitani.
0: Umvuko yu.
1: Ya itandiboy uwe.
0: Bamda Godfrey Cheswa. Wakamba swaga ya uu.
1: Swaga ya uchechi.
0: Sikiza deliver uu yu. Asongamu. Mugaiso uchechi chichi godi. Tuambuza. Tutuchi alia tuja kwa umorimu. Kati mbangi na mchukua tulia na Sudan. Na mkuba wano msuda ni banda wano. Uwe no jola.
1: Ibanda. Amabanda gana gene.
0: Gene neje.
1: Chigo che banda.
0: Chigo che banda. Ya china. Sani kutidi kwa wano. Nimbabuza.
1: Nkoze.
0: Maaluta dugu wana maalu.
1: Ani?
0: Maaluta dugu wana maalu. Mungu bilachi. Wanga mata unu. So utobuza. Nda nanyonge banda da mugongo. Nimbabuza nwenti. Nkuteo wendi. Na nansamba. Nengwa. Nibani ninyalinya. Ninyalinya. Kati ngabadu wana nyoba nyingize mufureji kukukiriza amazi wansi mbanyangwa galamfe kati nenu wana nangere nengenche ya mkumayi nenesimba kati chema angalia wa Somali baina maduga agawe kakumwa kuba polisi kati ya polisi wala bankuba basare kubo kati mumbidizi zangu wala wana uganda baina workshop ucha anziji
1: yes
0: baduka bajia ni awa suda ni awa langu chumina miswa bajia baga msija hako zeche, mkubila
1: wachi.
0: Mkubila wachi. Baba kuata kuba vila vila vandu. Kwa wachi. Waga soe butali gula. Yatu wade dola chukumi.
1: Tukua
0: msija hino tumuti. Mamudi ze moroka iye.
1: Katonda wange. Mkube kuta.
0: Kuta ye. Kati ya banjo do yode. Wanufesi wanuwegase. Umugonga mfunye mungi ye bangu. Banzi usa mduwa le mauna. Baita mauna medical center. Bantu sayo.
1: Kwetu wa ina mluwanyi ruo naru samba samba ko.
0: Mama ni asikasa ina mluwanyi. Mama koni sani ya mladi wa nyingiza mfrejo. Nina inirwana ko. So na nchari mnene. Nirwana rwana ko.
1: Nina nakati totu dembu nene.
0: Anzi dusa. Mduwari. Wantu wa mduwari ilo. Unda yugana nanguwa. Na ita mkama nanguwa msaja deka ampala. Guno mugongo. Gufunye vizu vya amai. Nibansitula. Nibantuala mpaka. Paka ni mairo nyoku vijuba mtao ni batawa sirikati. Mwamfuka paka msirikati. Kwa sirikati.
1: Tuchia soa kutamba.
0: Masi asobola. Ni basi wafuna nuwa ni wame nyomoto. Ni waneva samu. Ngana mpa dola vina.
1: Mwagwari yoko lida. Akulabi.
0: Kwa tuapade kumisala.
1: Ateke denti swaibu ya kubi.
0: Achikumi cha kwe mpakira.
1: Yes.
0: Ni wame nyomoto kwa nuwa ni neva kukuve juba. Paka ambala kisatu ulako. Katengo bonyaga kufuisa. Bafu nye vichupa. Vyentu ya mazi. Amwe mfuisa. Mjia mfuisa. Bangu nga mafune chokula konza. Atibu na agani nsongenda. Na kola antia. Mwanga avileke. Nganzija wento tuja. Tuatu kekeka kwa mpani saa mwenda chitungu.
1: Ogwechiro.
0: Kila kuna maiva na jambu ya jambu. Na mvuka paka waka.
1: Omugaga.
0: Taksi kila tuafunyi. Nibansu tamu ni mateke waka. Nibucha kumacha.
1: Omuchala wa msanga.
0: Ina msanga ya langa ninze mkazi watu.
1: Bamu gani ti omwami ya
0: kubidu. Ina muku bila. Kwa sinachi nikulanga mkazi wa simu gambi. Na katika na wendi amanyo wendi. Nangamba ya kari ya kira kumacha. Tugendi bumbu.
1: Mudwa lili ya basirikari.
0: Ya maji ni baba wazirikari.
1: Kwa wali msirikari.
0: Wali ya ngamba ngende.
1: Atio.
0: Tukayo. Nansitula ni manteka. Ukagari. Mvuga. Patika na katanda. Manibasa kongo mtu afudi. Nansi ndika paka mwikiside. Niba kubumugungu ni chifana nani. ne man scanning ngongo kino kino kintu cyarwa anyo bamusaye bwagenze mu bongo na itwa katinga mugongo guna amagumba gasesetuka baka boning rimaka ntu bekati
1: akewese
0: akeweta twawe man to the wind kati wagwe ngatunude ma na yi nzimba mpu yangandi bwe
1: we kubira
0: embera ku pichipichi nga bamvuga ila ntuna muavuga ninga ndi bwe nibangamba a bantu tujja ja baka bon nibandi falling ye mulago ina kuzomeza 14 ugo 8
1: mutyo tumwaka
0: bila gunugunu
1: bila
0: mwetana nibali yawe ziri wana bandi te mulagene magata kubosa kujana mwambi ule nsi
1: otyo
0: kuke mulagene magata kubosa banzi jam bafuna kagari banzi jipa kuchimeza sayo watu ambali wa ziri watu zimua chifana nchiri mbubwa mune chiri kusimu tuwa isimu ya linge yeyi simati chifana nyachiraba angamba a spinal cord kilini kiri apsimia apachi apafuro Nye msao uyu, lakula wakivadei migungu. Kaya wakusatu. Kusatu. Nye tuwa ndike ndaka, ntugugule wa ndike ntudai waka. Nye minewe ni ndimila. Kuma ku Friday, ntula dokito uyu. Latula kini ndi. Nangamba, kendo kwenye ndakala, ngabo ononya senti za sajale. Kwanze mne, nga mmeka. Nangala ononya katua milio ni satu, ne bidishi nana. Nye mga mne nga sijina hausi ndi. Nga yuko kuona choyino kula. Akati mvaye mulago, tude waka kula mganda angalia mchari simu ye mitoma twakula lu family yunga ni munyinywa bwa ale bakuteke mbaso ji na wakaza nsitwa no boda boda tukena ku robo nataka mbas paka mitoma vamu bata boda boda paka waka bucha bantu ale wuri ayunga
1: ayunga omugongo
0: omugongo ayunga maguru nabi na byunga bantu sasa bimitwala ana sendza chari ntontono Nembele ugumunana, ugumuinda, na vayi januari nga kukumi.
1: Omugongo guyunzemu.
0: Nga guyunzemu kwa nais tula. Nga nipaka weba siwansi, nipo ziba. Nika niso kutula, udobu wangu. Nivayo. Nizile wakanga, bibibiyo mulimu kukumi yao. Nanga mbanga kutade mwana.
1: Kati yoze wano ku radio sima.
0: Nyabu. Kati mkwano kwa angoyu. Angeli ishaka, wadui duwari hawa China, wana Uganda. Mtu wali uradewa, wana tia, nunye mitu walo mkaga. Ujua ntukuwe chitanda. Mwezo, uja kufango utambo. Wagamba sinache nina. Nukutu nukumba dina bombo tunzi, sina naka ntunaka. Na wantu waba nyambi, hawa muna masi mtu wacha kuata. Wanga nunya sendo je, kati nkubila cheswa mkwano kwangali hao. Ngamba, dinyo je, Ugelewa madamu na nuguwa kwa kwa diyo simba. Ayambi vanji. Tumanya na hawa wezo funo mkisoku. Nga mga sina transporti. Nga mpeza transporti. Nga mninya bus, tausi. Nga tuzija. Mmanda ya toka leti. Nga utebu genzi. Mama juku kuloko biliko kutuka kuwana.
1: Kacho ya galaba uliriza radio simba bayambe batia.
0: Nsawa radio simba.
1: Bakubira omulanga ni mukamera bakulaba.
0: Nsawa radio simba. Program yedembe. Bandange nsaba buyambi. Uli aina kaina. Uwe video, uwe bitano. Bandange mfune sent. Ndi bazi janjabi. Kubanga na basi tuwa suzi bakoyi.
1: Ila katitula bienga andi mkuta wana.
0: Nukufu isa
1: kanyini. Nukwega ili daba kusitula.
0: Nukwega ambako njini. Awe mbantu dewe nkulia bulichemu.
1: Mchala ya situla.
0: Ya, tacha aswa na ibani. Akutuwa mwafuna kakutia na akula.
1: Kanti kare. Akukululira kakutia.
0: Ala kaka chaso kuhisi tulamunna ita chaso. Nasute kufa mguwa musamba asitula. Paka nakati asitula.
1: Oline simu.
0: Inyabu.
1: Eri nambachi.
0: Zile musambu nya. Chenda. Abili mutano.
1: Yes.
0: Zile minundi esatu.
1: Inyabu. Okay. Obuyambi wetu naonya. Okula bangatu yamba kumusajono wa kusitula. Ntawanye naba situ zolu nakuluwa lero nango kumuja wawero kumutu usawano. Naenga nebaza nyo mkwano gwange Michael wa boda wali ya nyambie kwa kusitula lati hatemi noku mfulu miranja kutawana na imu sajata mwakantu kastazi yuwama anyu wange aja kusituli lako obu yambi wetu naonya msajja uno mune ya mbire juba kumutu alako mulimu atengo mulimu ba yali ya itago kwa labulunji bie bie no kare gwewe naso volo kuyamba kwa esimu yeri 0 msambu nya muenda 0 bili 0500 yesimu yomwami ono na mwabalala obuyambi mbuyisa osobola obuyisa ku 0752 2333 ana musatu oba ku 7724 7176 kanzije
2: akasera ka chanako chanako teba balua wabula masima ageyogerera
3: Oyagala kukwata ku simu ya Sereza nga yesoka obo kwefunira ye chuma ekipya nga kinene ate nga kiduka mogo byonna ebigonzeza funa simu empya ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikirwako kanonga kasoboka era ngo ojifuna mu dakika 15 zokka ate nga ebisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo nga ate bw'osasula obulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okwewola sente enkalu okutuukira ddala ku 1,350 Tuluwa, chari reduka ryo neri tunde simu za mogo, obakuwa ku noti biri noti noti, ana, atanu mumunana, noti noti, okuyambiwa, mogo, egonzi so kufune simu esereza.
4: Ebyo kunywa bimu ite nyonta, wabula echo kunywa chirichimu echi kuzamu amanyi, Mountain Dew si cha kunywa choka, wabula chikuwe mbavu, okukole ebyebi singane kumanyi go, kubengo gena misinde, wango line banywanyi bo, omumiro gumu, ogwe chirungo cha citrus, echiri mu Mountain Dew, kuku amanyi agogewe taga, wefri nilol chupo lunyo gogol wa Mountain Dew le Pero...
3: Female Lead and Made Enterprises Flame kanyomero akatekebwa OKCB Bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business eranga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka KCB Bank Flame ezokuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi wewandiise leero wefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo KCB ekusobozesa okufuna mortgage overdrafts ne secured loans kumagoba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo kati funa obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better
5: Buli lunaku luchango olulala wabula ebizibu ebitutuukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu ab'ebizibu ebyenjawulo bakyesomboola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
6: mu ntaata okugulu kwange baleme kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati n'okulala baagala kusalako
7: ekikaabya muzeeyi
6: nnaku n'olaba emyaka gye nina ekaliko okutambula obw'omu abantu baddaalidde omuzzukulu ng'oyo n'akwata ku mukono n'adeeta
5: biyungula ezziga
8: tuze kunnyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bwange bukule kuba sijja busuulawo omwami wange wiire kadi yonna gy'oli gy'owulira bana abaana baabo bana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
5: mwamma byennyamiza
9: maama njagala munyambe mukole kye musobola munyambe muntaase maama kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwe ndimu
5: bikaabya
10: bana abawuliriza ba radio simba nsaba kunyamba ne ku buyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunnuma
5: Byo bya nnaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu ebyenjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabe Connie Nalugwa Mama kya nnaku ku bwereere
2: akaseera ka kya nnaku kya nnaku teba bbaluwa wabula masima ageyogerera
1: Kulubogola Simba akade kacha nako sibaluwa gaba mazima ageyogerera stories afe osangane ku mukutu ogwa YouTube no nyakoni narugwa chanako abantu laba ku TikTok live ya Radio Simba namwe musobolira ddala okubeeranga mulaba stories afe tugeza ko kulabanga tuyamba omusajja ono 0752 na nsambu mwemu nsambu mumukaga tuina ni 0752 nkaga musatu asatu musatu ana musatu obuyambi obwabuli kika tubwaniriza mwebali nnyo mwebali ddala omwami naye ayina essimu yeri 0794 2500 obuyambi bwonna tubwaniriza kati buno obuyise ku busimu bwange bwe mbasomerako manyi nti obulala buyita ku simu ye Webale nyo Patrick 2500 tuzirabye wali wampadde ye 13 ye namba sa ne yanziza esatu ezo webale nyo Simon ebiri tuzirabye Dominic tweyanziza 12 webale nyo Bonaventura Vanyuma tweyanziza omutwalo Ivan Kizubo tweyanziza esatu Nanteza Safi na tweyanziza 2.5 Atene Isima Chigozi omuyambi wa Fowolu Lango yangamba nti chinka kata kuyamba buli lunaku mukama kwenye omukisa era tuwadde emitwalo 210 emitwalo 2 tweyanziza nnyo tweyanzege Jime Omoding webale nnyo 13 atene 15 okuva eri George William Kisitu tweyanziza nnyo tweyanzege webale Diana Mere Kibuka 13.5 zize tweyanziza nnyo tweyanzege waneno kulubogola Simba gwechola mange kitono mukwano kisobola okutaasa obulamu bw'omuntu era nga ojja kwebuuza nti ntuuka ntya ku kyannaku nze koni mbeera wano ku Radio Simba era ojja wano mbeerawo Monday paka Friday wakati w'essaawa 3 ez'okumakya paka saawa 9 ogwakawungeezi nga mpuliriza nsonga z'abakyannaku waliwo Jackson wano tweyanzize 15.5 tweyanza nyo Jackson 5.5 tuzifunye waliwo mwami Sempewo Joseph 3.5 zotu wadde tuzirabye tweyanziza nyo tweyanzege waliwo Rajabu Senjako nawe tweyanzize 12.5 tweyanza nyo tweyanzege Timothy Lameka webale nyo 15 kulubogola Simba wetu yambira buli lunaku ffe tubaako omuntu gwe tutaasa abantu olaba kati omusajja wuno baamukuba amateeka tegaakola ejjuba tewaliyo ku poliisi gyoyinza ganti gundi ati waweludde abantu ne bankuba n'oloopayo ku musango n'osobola okufa okuliyirirwa
0: maama tosobola ng'oli forena
1: kujjako ng'oli mutuuze nnansi okay awe tuli naye nga mpozi mukwano gwe omuna Uganda muwulire ettima ly'abana Uganda bana Uganda tulina ekizibu tweyagala kulaba munno ng'akola tweyagala kulaba munno ng'afuna munno bw'afuna n'olinyiiga ate gwe ne bwe weeyisa obubi era omulimu oyagala ogusigaze ogwange tegukwataako nze nja kutta omuntu kani imagine bana Uganda tweggyemu omuze ogwo abamawanga amalala bwasa abadinka ffenna be tulaba tulaba baaluganda bwe bajja wano e Kampala abasudani bw'obalaba nga bonna baaluganda tunuulira baeritrians bw'obalaba nga batambula olowooza bonna baaluganda kubanga bannansi naye ffe omuna Uganda okusanga muna Uganda omulala olwo olutalo tisaagala bandabe abajja kuwulira bubi bannyinako ebbuba oli naabeera nsi gyembeerera neekweka bannayuganda kubanga sisobola mpisa mbi zaabwe kan imagine kale gwe nabambi asobola okuyamba ku musajja ono 0772 77176 ne 0752 233333 musajja wakusitula takyasobola kutambula Safiki tweyanziza 12 lyerinnya bw'oli wandiise waliwo Joanita Semaganda omukyalo oyo w'entinda webale mukyala Joanita Semaganda akakaga tukalabye tweyanziza Dani ow'12 tweyanziza Yasini naye atuwaddeyo 12 webale nnyo Sara ow'12 awo nno wetuli omusajja wakusitula na wano mu studio tumwekekebye nga tetumusobola nempita abasajja ba booda awo ne banyamba wabaddeyo omuzira Kisomu ku ba booda bonna abaana bagaanye omu yeka yanyambye bamuyita Michael yeka yavuddeyo nanyambako naye nga bibadde nange binnemye gwe munange ali ku lubogola Simba naye kati bangambye nti Kirimanyi wa wano musajja tamu akantu agenda kunkwatirako nga tumufulumya obuyambi bambi bw'omusajja ono bwetaagisa gwewe naasobola okuyambako 0772 77176 tulina ne 0752 633333 mwebale nnyo abalina omutima omulungi webale Aneti Namwebe bambi nusu kakaaga kootuwadde tukalabye era tweyanziza tweyanzege bambi obuyambi bw'omusajja ono mbwagala Muhammad tweyanziza 13 Bwebuna babu zechi jato kwa labulu unje. 0-7-7-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- mbebaza na ya inesimu yeri 0 msambu nyamuenda 0 2 5 0 0 0. Nja kuda nga mbebaza mukasera kana akasha nako insongebera mchanako kuba kuyamba bantu ngembera eganye musajja ba mukuba mugongo ne magumba ne gaukana kati wa kusitula wa kutegula buli chimu wa kuyamba buyambi
2: akasera ka chanako chanako teba barua wabula masima ageyogerera
7: Simba tax extras wako.
11: Ebizuko bya Movit hapo ni sabuni. Birungidwa mu ebirungo byonna okuva mu butonde. Obwe miti ni bikola. Okulongo sensusu za okugobo bwere okusiibwa. Olususu ne lunyirira. No labi kabulungi.
3: Oyagala kukwata kusimu ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chuma ekipya nga chinene atenga chiduka mogo byonebi gonzeza fune simu mpya ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka yaka senta katandikirwako kanonga kasoboka erango jifuna mudachika 15 zoka atenga ebisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo nga tebo sasula bulungi mu miezi 3 ejisoka ofuna omukisa okweola sente enkalu okutuukira ddala 1.35 Chari reduka lioneri tunde simu za mogo Obakuwa kunoti bili noti noti Ana atanu mumunana noti noti Okuyambiwa mogo Egonzi so kufune simu esereza
4: Ebyo kunywa bimu ite nyonta Wabla echo kunywa chirichimwe chikuzamu amanyi Mountain Dew sicha kunywa choka Wabla chikuwe mbavu Okukole ebye bisingane kumanyigo Kobengo gena misinde Uwango line banywanyibo Omumiro gumu Ogwe chirungo cha citrus Echiri mu Mountain Dew Gukuwa manya gogewetaga Wefri nilol chupo lunyogo golwa Mountain Dew lero
3: Female Lead and Maid Enterprises, Flame, kanyomero akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagira wo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans kumaguba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo. Katifuna obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako. KCB Bank Uganda for people for better.
12: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
3: Kaka kutusibu wako Stan Big Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kiroto cheyongera amaanyi na dalanga tutambulira wako.

0: wansi inebo mango kusele longa na ete minaba kuata gana ngabo inakubisuvila ngolaba bitunula bururu tofayo enchabi inzo kuwe vila ramuko akaungeziwe katubikaba bobango kuasa kuasa vyo ino kuasa kuasa bikuasa kuasa kanabe ya kule kende moto kao na ya gambi ya joze mwao akumao tojivugila mwara bana hey, nabasaji hapo chumanyi
1: ovubu kubu umanyo kuyakila hey, mamoto kago
0: maro joza no isawe
1: ada indicator zati
0: hey. Mbadenje mbadenje oza munda bobe kazi.
1: Yoko yeleza kasambu gera kusosula 10 nabi 10 nabi.
0: Chivuka cha kwana mwanyi nazenga chi kama kanika.
1: Mwanyo.
0: Netulowoze, hey, netulowoze chini na kumbe moro ka chaji kanika. Chini mu kukanika mu. Buli we chikanika mu.
1: Chijo mu kaniki.
0: Kumbe yalinga ngakola eno bajitani eno ngoma zokanika ngoli mu kuisa mola bobo byokanise bitere. Lord testi. Kumbe wali wachaji na ngachi iteka
1: nganayo chikola rotes
0: nga ngamba isha uyo uyo mko
1: atuchimaze ngamuloza muchikubye
0: lona musanga movulo nga yenda jude gundi lona ne mwana tikati ati na cha adjust ga
1: achiringa nakati aliridwe
0: laba los na yata nali musimye na yoku kakana da sama nya
1: ali tichiwomera matama abili era
0: na yena ni simye ne ngati oba ne bitwe bisubiru
1: ne muli okamvira mweka
0: muli komye bitwe Naye mtu anyuma kujanga bwaze.
1: Ya, no tatete kujangu ngabuli. Tuvula numba ngabwendi.
0: Eye. No yatula.
1: Omandi wakokera bubati, nabankokera bubati.
0: Tuli mukulikala aba wano tukugambira nti munange omutimbagane ngina kuzino gutukolera bingi esimu za serezezo tuzetaga. Aba mmogo bavira wano ne smartphone loan ne bakugamba nti changu wa mangu okusobola kulaba ngofune simu ya sereza ate kuloni. Eh ne bobo yagalene nene yo rubati mmogo ejja kuchimara. Kati bagamba tu yagale chikachi yagale Tecno yagale Infinix oba Itel ojja kujifuna kuloni mmogo ate tsetso kakasente katininya. Sobola kutandika mpola ngo sasula dakika tono tono ajja kubango zifunira ko osobola kujoga atenga baga matimuna kwezi soka singobo sasude burungi mumieze satweze zisoka uja kufuda no mkisa kusaburo kulaba ngo wangula kunsimbi enkaru zitu kila dana mitualu asatu mwetano katitokola era tosigalira babega tambula no mutindo haba mogo baje kuwe simu yo katigenda manguao wala betabili yawe obasichelto bakumile koku noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti ngambie noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti uja kufuna ukuyambibua ufune simu ya serezo kuva mu mogo kuroni
1: au ndo nange kutegeza mkono kwa ngayagalo kubera ngo sasula digital tax system payment okana gena maso kubera ngo lunda KCB bank KCB bank bakutegeza kakati bibokwa mesigika atinga mkono kwa ngebangu yebintu chaba chalira mkono kwa kumatundi gabwe oba kumatabi gabwe aga KCB bank na ko rwalero aga kulio kompi obirenga tim mkono kwa ngo sasula mu budde oba ngo sasula bo tambuze simbi zo mu budde ne bana faba KCB bank abagama kakati boino kubera ngo wesiga bokka bebakume simbi no muti no mulembe bebakume simbi no sambiza kusimiyo no zija kutabi ko kwa account yo no zija simio no za kwa KCB banka yo no jengo inabiyo yakala byona abajja kwera bikolera runji nyo chali da KCB banka bakuriyo kompi na kolera obita byali kuriyo kompi abarenga timu kwano gwange bintu bikutambulira kumenya bisinga uko bakore kusimia 0800 31 19 11 ngambye 0800 31 19 11 okubera ngo fune bisinga KCB bank for people and for better
0: abencharo bagunde mu chikanga bo ruvanyima ro kuzura mu kazi ngasuza abasajja babiri mu nyumba
1: ikiki
0: nze chino sichira wanga kwa
1: ayamu tuanga tuzanya gundi tuzanya draft
0: hey.
1: Wabawuzi king king webe na

0: Lutindo wano kulobogola Simba. Nkulamusiza munanga ulirizao sibye iyo tyanno. Olunaku olwaleero, olunaku lubadde lwa kuumula kujjukira abajulizi ennamugongo. Nawonna. Ennaku ziri ssatu mwezi gwa mukaaga, 2026 gwe mwaka. Dakiika ziri sembeera okuwera essatu ezaakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Nze Walusimba Evans okubatuusaako programu. Waliwo abakoze nga nange bwe nkola kati, naye nga munnyuse mukulike eyo. Abakyakola mugende mmaaso. Abagenze masinzizo ag'enjawulo nnyongera okubakulisaayo, naddala mu ssaza eryaffe erye Lugazi wonna, amakereziya gonna, mu ssaza Lugazi wonna awabadde okujjukira emisa ez'okujjukira abajulizi, njagala bakulisaayo, saako n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Abajjukira abajulizi abafunye ebizibu nyongera okubasaasira, n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Mu studios nina omubaka wa bamunanika County Constituency, munnakibiina ekya National Unity Platform, ono ye Honorable Robert Sekitooleko. Ate nina ne munnakampala ekibiina kya NRM, Bob Paul Mpiima, munnabibanja president yamukwasa office ey'okudduukirira n'okuyamba abo abatawaanyizibwa n'ogobaganyizibwa ku bibanja, kavulaawo wasangibwa. Nyongera okubakuutira bannange, ekirwadde ky'Ebola gye okukirwanyisa wonna wekiri, nga tugoberera amateeka, okunaaba engalo, okwewa amabanga, okubeera abayonjo. Bw'owuliramu enkenyera yonna mu mubiri gy'otategeera, naddala engeri y'ekisujja, engeri y'embiro, okwerumika okwo mu biseera bino eby'Ebola kutwalibwa nga kikulu, dduka mangu awali obujjanjabi. Bw'obeera mu banno baveemu, bw'obeera mu banno baveemu. Njagala okwebaza bonna abasobodde okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino, okunaaba mu ngalo, tuuka mu bifo ng'abantu banaaba mu ngalo, abantu beewadde amabanga, okwekwatakwatako okwo, okwebuuza, tugira tukuyimiriza. Bye bivuddemu n'okulaba nga olunaku olwaleero olw'abajulizi lwayimiriziddwa okulamaga ennamugongo, okulamaga kwo buli omu alamaze mu ngeri ye. Naye olw'okuba tubadde tulina abagenyi, tubeera n'abagenyi abava mu nsi ez'ebweru, naddala mu nsi ezo ezibadde oba ezisuubirwa okuvaamu ekirwadde kino, ensonga lwaki namugongo okulamaga okwawamu nga okwa bulijjo kwayimirizibwa omukulembeze w'eggwanga. Honorable Sekitooleko, lamusa kubawuliriza.
1: Evans, nsanyuse nnyo okubeerako wano ku lunaku olw'ebyafaayo olw'abajulizi. Kati nze nga Munnayuganda era kkiriza mu Katonda, era njala kwebaza abo basobodde okuya kuba Katonda ayinza oba yayagala nga tubadde ku byalo gye tuva twerabiddeyo obujulizi n'ayagala kubisomesa ku paalisi zaffe, tuddemu omwoyo ogwo nti n'abajulizi eyo gye bava
0: ate gye baava
1: so n'olwekyo kati ekyo Katonda yayagadde atukeberemu tuddeko eka. So ndowooza ekyo nakyo tuyinza okuba nga kino ekinene tuyinza okuba nga tukinyumirizaamu. Naye ate leero olaba nga waliwo n'ekifaananyi n'okulamaka kwenye abantu batambudde bagenda ku kereziya n'ekkanisa n'ebigere n'ebisomesa byabwe. Ekyo nze ndowooza nakyo kikulu era kyakwefumintiriza. Abalwadde oboogeddeko, tulina munywanyi waffe Ramanzaani Sali mugonvugonvu, ne tusaba Mukama amusaase n'abalwadde abalala bonna. Tulina okufiirwa okw'enjawulo n'abala betubadde nabo mu anga ez'enjawulo. Walamusa njala kwebaza betubadde tukola nabo emirimu, kubanga leero nsanyusa manye vanizi nina ekirala ekikulu kye nnina nti nze bwe nneewa oluwalo naawe n'okola olw'onyanguyiza. Nina St. Peter's ewabitungulwawo, natambula ne mbaga mu ntereka emiti amabaati nzije nga bawo okumala omulimu gwa Mukama. Ne bamala olunaku lwe bamala enkeera lwe nagatwala, omulimu ogwo bangaye leero guwedde. Kati ekyo njala beebaza oyenze so mubyo natenta andikira wakatonda ekisanjo chiwaba ntinzize nju abalabi bang bayize bali bali ngende
0: tutambuze bwe bakugamba semindi bwe baganjagala kulaba matafali
1: musenyo na mayi musenyo bye bikolo okuzimba bekuba kusereka njagala muti wagulu ogusemba yo gondaga
0: nganze
1: ndeta nyinza no butatuka ne bakigatto bange ne batuka kati ngendo kuwa nga daladala gaina 10 kati ya gugaga gugwe galiga wedde nagawa derwa sana
0: kati echo chiwe sibi no kubawa mabati
1: nga no musinji tabuna suma kera atoni na aga isanga nga gagude mchibanja chomu haa nida so echo ate nyala kwebaza abekonge ate kati nzija nendala olwokuwe wala ntaba nabi abafuzi batu gamba tulimba nnyo kati ngenda kuba ne form nga mantitwe nzize ku mukolo gwo ne ya mibwe chiti obado ya galambi kuwedi ntibwe biti nawe noteka ko nange nakuzo omwezi bobato lirwede kweyo chitegeza gobo nimbye zenga mpaba ndu difomu yange yino so awendaga okwolo
0: so, adukira jioli alino kuba omwete
1: futefu kubanga che kitu yambye okukola
0: sibi akubaza
1: mubaza
0: eh kusu andi oyinzo okubaza nti obanazi mbaka mugambe
1: kanga tereke aha ne badene ku Sunday konge eranja la kubira mulanga abana be kitundu eje mugene muyambe ku Father Sekamanya adabule konge Paris ngijaguze myaka kyana namanda naye waliyo ensonga ogende ku Bobo ono webibanyi waliyo na mwandu wangawo enakaseta gwe bali mukubonya abonya ba mungambye baagala kumbajira omanyi batandise baba ulire eno nga nememenya nga neri ababbi batandika kati bawe ulirango omukisa oguli eno filimbi gye bafuye so bali ala jikozesa naye njagala kugamba bali emabegeji bangambye baba kutaba asaye nemmere yaba nene babata so njagala kulowooza tinga sina jalie mabega wacho DPC nabala ngabo musamu order mu trade order musene mu order mu bibanja byabantu bebasayire mera bwe batyo so ndowoza njagala kulowoza anti we tulika tutase na matuga fe kutaka kwegali tujja bataiza abamuntu basobola waliwone kalwao ogunyenya nyenya na gongo ulira naye wendi kubandi mwana wako chalo ugo tujja gutaiza wendi
0: Bob damusa kubawuliriza
2: kana nabumba ne yanza nyone yanze gomukisa guno gompa de pozo boli ayo nganzo musajjo mu katuliki yoza yoza nyo bannange abasobodde okula magapaka na mugongo onako no lukulu nyo je tuli kubanga tujukize ebintu bingi ungeri yemu benji janywa no studio abantu bambuza anti naye Bobo tuyamba ku nsonga ze bibanja netu tusomera ku namba
0: ojajiba wanga tumaliza
2: tujisoma nga yajiba somera
0: nga tufundikira nja kuwo mukisakale
2: nsaba
1: nange nja kujukiza
2: nja kujukiza ne yaza
0: manyi wasome namba iyo olusi manja gara ika invoice naye kati nja kuwo mukisa ojisome
2: yaye njoza ayo za mwena mwena mwena mwena bana Uganda lorona kuluno mungeri yemu nenjagala tumireko bannange mwena je muli abebibanja abatulugunyizibwa tibakama bange abantu abatulugunya tujja bakolako seba abantu abombolide oja kumpa ku namba ye simu neba nabamu ba DPC baba OC bani aba ba face face ababirewo abirimbika sebo bajja kwatibwa
1: tuli
2: sebo chejo chensebo kugamba
0: ne yanziza ampulirizo mulungi lutindo tuli mukumula mutujja kugenda mpola mpola na ye bwe tutukide ku lunaku luno olwa bajulizi nga abantu bali mu maziga abakaaba na ye omuntu yandi ebuziza amaziga gano abagakaaba n'abakaabi abantu amaziga abakaabi abantu bana amaziga tebateekateeka na kulaba nti n'abantu bano tebalina kaaba maziga n'abakaaba amaziga gano tebamanya nteekateeka bwe yanditambudde okutuuka okukaaba amaziga gano nti bw'otunuulira kati sigwe mulundi ogusoose sigwe mulundi ogwokubiri wabula kati kitambula okulonda bwe kwaggwa trade order n'etandika okumenya abantu avunanyizibwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry ekiwandiiko kye yafulumya n'olabanga kyakontana na bano kye baakola bw'obanga okisomye bulungi nga kirimu okwokuba nti nno baalina okwetegereza Parliament ne Cabinet nabo ne bakubaganirawo empawa Parliament egamba okumenya ku sirike minisita avaayo agamba kugende mu maaso kwegamba ne wabeerawo awo tagali kati okumenya abantu kugenda maso entobazi yes abantu bazizimbiemu oba nebifo ebimu ebitalina kuzimbibwamu na ye kibuzo kiri nti omuntu watukira kale kangambe ne webakerezi ya sechi jagambi ne bamugamba nti no nabaga nti nze njagala bati ngomuti ogusemba yonga gukoze echi
1: golumieko
0: ekerezia oba omuntu nagenda nagula ekitundu nawebwa naita makubo gonna agagulawo eranga buli kimwa kirina natandika okuzimba naita makubo gonna agamusobozesa okuzimba era n'olukusa oluzimba n'alufuna n'azimba n'amaliriza okuzimba lwakuba nti etteeka kati erinatandika kukola yandibadde asaba n'olukusa nti mmaze okuzimba munzikirize nyingire mu nyumba yange kati etteeka si we ligendo ga kuba abalina ojjekebejo oyinza okuba wagizimbye bubi neekola ki oba kale ekizimbe kitandika okukola emirimu ennyumba eyo n'ebeeramu ebintu bingi omuli amasannyalaze omuli amazzi buli kimu nga n'ebbaluwa zirina bwebeera bizinensi license aziwa emisolo agiwa naye ku ssaawa esembayo omuntu ne bamugamba nti awo w'oli wakyamu ne bamuwedde ebbanga oba oluusi ne batamuwa ne bajja ne bamenya abantu batandise nakwetta bwesi nalabye omukazi katambi era nvumirira n'omuntu eyakutta akatambi ako okumala ebbanga epanvu eryo ng'omukazi alaajana nga tewali amuyamba ng'ayagala kugwa mu mmotoka naye nga ye akwata akatambi ye ayagala kukola mawulire omukazi ono ne mmotoka emulinnyo n'omwana
1: omuto
0: wentabuliddwa n'emitimbagano gyaffe gino okitegedde kuba natunudde nga ndaba obuwanvu bungi nnyo ngono at least yandikutteko katono n'agenda n'ayamba omukazi kubanga waliwo pikipiki kumpi eyabadde muyita ku mutwe era neŋŋamba ono n'akwata akatambi kano konna ng'omukazi alaajana okimanyi bw'oyinza okunyumirwa emmotoka nejja neyita ku mukyalo oyo nga totegedde oba omwana oba pikipiki
2: awo ku kyerugoba wano basendedde abantu wali ku kyerugoba mu kkona kino kidda katooke omusajja abadde atemerawo kamunaabagwokya ye yeewanise mu kamunaabagwokya ke nga bagenda kukamenya neyeetugira awo
0: so kati embeera yeeyo kiki ekibula mu nteekateeka z'ebintu ebikolebwa mu ggwanga kubanga ministry enamba weeri bw'ogenda ku disitulikiti ebitongole weebiri bw'okkirira wansi obukiiko gye buli omuntu mwayita buli kimu n'agenda abakugu ne banna byabufuzi bonna weebali enjuyi n'enjuyi naye abantu ne batuuka okutuuka ku ekyo kiki ekiganye bantu be balina emputtu bano be bamenya amateeka ate ge balina okuteekesa mu nkola oba malya ga nsimbi na mitima gibonyaabonya bantu sekitooleko
1: bobu yeyansookemu awo kubanga yayinza okutuwa
2: ekifaananisebo mukama wange ekibuuzo ekyo kansooke nkiddeko nkikuddiremu n'ekyokulabirako lumu inowa bodaboda eyanvugako ng'ava mu kyalo nayingira e Kampala bayingira e Kampala yanvugira ennaku nga ssatu nga tulina kye tukola tukyali bavubuka naŋŋamba buli ntuka ku bitaala bantabuti ateekako ebitaala bino abeerawa kati yakyebuuzanga buli atuka asangako guriini n'agenda kati ku olwo olunaku olwokuna ate teyanvuga awo enateete batuuka enateete byatuuka ku bitaala yasanga biraga lwedi alinda ekya guriini takiraba kwoyo n'agamba ero kirabika tayagadde kumpa nze kanvuge buki buvuze baali bamwita Michael Ssewangi bamuttira awo bamutwa
0: motoka
2: nemutomeraekiriwo kikuba mukono paka mulago nibatuyita n'agamba munnange natuuse wali bulinaku batera okunta naye kulu nasanzewo lwedi nga siraba nta kwe kusalawo nempitawo buyise kati abantu amabali mu gavumenti babajja mu byalo ne bafuna emirimu ne batandika okugikola gadde bengalye ng'agamba banankolaki balina village excitement kubanga bwoba tolina village excitement etteeka lino erifuga abantu ekitongole kya NEMA lyatandika 1995 nga bagitandikawo ne balirongosaa 1996 lyasangawo abantu abakadde ennyo abaali bali mu bitundu ebyo nze njakukubira nsomerawo kasubi famiy nesomero bagenze balimenya twaitanga nga toba ku nyumba enkadeze dda nge ya mukibi nagenzo jira bana yoba jukude kutaka ateze ndi myaka ana ni nyumba ya lojuka yali muto myaka banana niye kubiddwa abantu bano lokuwa bamanyinte bakole ebintu ono tabana kya bagambako nga amanyinte bana akikola atya era bajja mukyusa bamutwala awalala yensonga lwaki badda ku banna Uganda obatulugunya ne bakaba nze natu fenga fe president yante kawonwanirira abatulugunyize sisobola kuulira bulungi nga mpulira omuntu akaba adaga omuntu abali nakayumba ke naye nga nebuuza nti abantu aba abatonde nnyo abali mu ntobazi ezo lwaki gavumenti etekawo poliisi ne bagamba nti nedda abantu bano bali bameka bali 12 tuyina ettaka ekakiri katubagulira awo tubasengulira awo tubazimbira awo
0: Nebo bato muzimbidde naye ngwa afunya at least wana atandike atekewe ekiveera
2: naye omusajja n'okwatagulira n'ogitunuza enyingo ojukubye entegatega tekyadda we sitami mukusitama kwayo n'odira ekimashini n'okituzera mu bbaati n'osika n'omenya n'otuuza mu luggi n'osika n'omenya nze kye neebuuza munansonyi ogendako ebweru w'emboozi eno abantu bano abaali baloga ku bantu bane mwalaga wa abaluga babendabe waliwo egwe nabye yalozeko dudugulugu twakita nerimu ekweyongerayo akadagala ako kadooza ako tusoba kaweereza ku bantu bano
0: ate bobo eyo gyolaze
2: kubanga lwaki ngamba akadagala abagagga abaziba bali ku entemberode ennyumba zaabwe zikyalimu nezikalina sitabekiseene eri wane nansana bagimenya okwetoola wonna ye ekyaliwo eyimirire
0: mbwe eri mumateeka okubaawo okubaawo
2: okwayo kuli mumateeka kata weetaaga kali kadoozi kali ak'12 nko kakula kubanga onanyigirizibwa kamuyamba kaba kadduka nga katabuletabule akukayamba kubanga amanyini banagenda ku poliisi ne bagenda tagenda kufuna bwenkanya nze njagalanko bwogenda ku entebe road wano nabakkiriza entebe road bakkiriza ennyanja nti otekeddwa ogibeera futi 10
0: ng'ozimba
2: ng'ozimba futi 10 omusajja omugagga omu ku bagagga wano agenda ayiwa ttaka ayingira ennyanja ye
0: ajyongereyo
2: munyonyo yajyongere bwongezi bagamba kugidduka yajyongere bwongezi naye teryamukwatako naye bano abanaku ne bakuba zijeeke ne bakuba zino omanyi waliwo jeeke gye bayita findikaali gye bakuba eno pale ebitundu by'ekyama ne beereega gye babakuba naye bano abagagga babasamoninga basindika balooya ate tebaddayo bo kye babakola nze mpulira ennaku bano abaana abeesula mu kkuba ekyo kitono nkubulireko omusajja yakeetuga erugobaawo kukikkirire katuuke kale kanjogera amazima badde atunda mbizzi mukoonaawo naye yeetuze abadde n'abaana abalongo abato nabaki nga bamumenyedde akayumba ke nagamba nti aa kyenna okukola kankole ki kaneetuge nze omubaka wa paalamenti afuna miliyoni 3 kutulya ez'emmotoka emmotoka ezo ddala ettaka ly'emiliyoni 3 nze erimu ttaka ligula eka eziwera 20 mubyalo eyo ewaffe lwaki esente ngaezo tebazijjaayo ne bateekako abantu bano abeetuga n'abeesula mu makubo nze njagalako
0: nezino ez'omubaka ziyinza okubaawo naye ate n'endala
2: gyezinendala zino zebalya zebagulamu amamotoka ag'ebbeeyi abamu oli n'abeera n'emmotoka eziweranga 8 za miliyoni 5 10 naye ng'atambula ayita ate bansobera bayisa amamotoka ag'ebbeeyi wano webamenye awo ku bypass ne bawulira essanyu naye bakama bange mbakuutira kemulisanga ng'ebitala bizibye nga bisibye engoye yamperekero biyitako mulitegeera nti ensi nfunda bantu bangi nnyo temuyiga ku gavumenti zonna ezibaddewo bantu bangi nnyo temuyiga mu mpereza y'emirimu ezo egibaddewo bantu bangi nnyo temuyiga nti entebe eyo gy'olimu enkadde waliwo yagikaddiya ennyumba eyo gy'otuddemu enkadde waliwo eyagizimba ennyumba gy'otuddemu enkadde waliwo yasiiga langi naye olw'okuba olina obuyinza oyina amaanyi omanyi nti nono banankwatako nja kubulira kkojjawe kojjange onankwatako ampulira kizibwe wange nja kukola kyenjagadde ate nno mbabulira pulezidenti Museveni ebyo babikola
0: bobo bw'oyogera bw'otyo olinga awagira nti omuntu bw'asanga w'azimba amale gazimba era olinga anenya bano okukola omulimu gwabwe ekibuuzo kyembuuza ono akola omulimu gwe ogwogerebwako gwe tulaba nti mubi ye ng'alaba nti mulungi kiki kyabulamu nga tannakola ekyo
1: kyabulamu kikino kati nange
2: kankani osoke muddemu onyongerezeeko kyabulamu kikino bakiyita common sense bajita common sense.
0: Siku somesa muntu ono.
2: Common sense ya atia. Nti, omuntu ono wemba musanze mumbera jarimu. Kankwa atakani naba kulembeza abero si wanu. Abero si tu. Abero si siri. Fena tube nechirozo chimwe chiyambo omuntu ono. Ube chisengulo omuntu ono. Bamubuli de, wanga eteka di bagamba, nti omuntu bamwena kumusanvu. Nga bamubuli li doku vahu. Enaku zino ziteke mwaba kulembeze. Newe unye tibaji okumenya abantu abo nga nichi ya manuwero siwa nuwetu ni wathiri takurachi
0: neyanziza wana lebo sechitoleko nga omuntu tanabana kuzimba chiche chibula wakati yao omuntu walenge dechifo bagenda chimuguza na abalambu za bamba vera mateka katiba broka bamba li mateka no kwera anga vera anga olina jana agule echifo chiche echibula wakati wa teke sama teka noli alino kugago vedida munkole neri woka akati eyo kumenya n'okuzimba mu muntu bazi
3: ekintu kigazi n'ero okuba tulina obudde butono kyengenda okukola ko kyekino nti Uganda erinema ekizibu amateeka gakola mu busungu ate teeka tiryali koze mu busungu oba tirina kuba na kiruyi eteeka tirina kubanga litunuli devan oba bob
0: yeka
3: lirino kumanga we liri Lili ingabuli woi itanga wichiba chisiri kofena chetu kubira wamu. Mu Uganda, katiche tulimugabana mkulu omuche ya gamba na Uganda baba wedembe. Katie dembe abantu ye naroza atu wade. Katuta andiko kusasulido muendo wedembe. Luansonga, nti tubadde wano. Nze nakula manyinti olugudu baina webaleka ni batazimba. Abakulu manobe njini bebaja nenkola. Eye vizimba ukuba murugudu. Ebyabwe fetuze tumanyi nti omuntu aina ebanga lyerekera na abirange nyumba yete likurugudo ne tugenda je tugenze je bigweredde kati government techasasula takange isawo kubo kubanga abali wosi ababawe babuzalili wanti jindi tulinawo wafenti tewali abawo babasabali abwerere bwe babawo ababwe babasasula buwanana babasasula buwana gende ngude ezimu oja kusanga wamu nga basaba busabi masebo mtu wetu yise wane kubo ate wawe wawuli nanga wali wababu boba tuuka bagamba bugambi wano tugenda kuba sasula weziti echo chija chitunula chija che kubira katumatuze tutambulira abakozi ba government yeri ya babade umu bitongo levi nga waga antioyo wewo butonde kugombolo wako district onyezo muno onyaku mufu murumbe tomuraba angaku katibala vika bakona nko mubuzo webutonde bwensi wano mujali ero webisenyu jali nye bisenyu bibama robiga bakaba yapa je babye gabire ebyapa yote bajja kumenyayo na eri omuwejereje banonya kati ekibulamu ati wange kikyuseyo bayina omukulu mba muje kanungu mbu yaze kutereza kikyuse ne jave kanungu omuboza yo waterevu java mukubo ngajja si waterevu ne bamulese kikyusa kutereza kubanga bama nyindi ya jakuja haina miso ni jajiri de kati mubuzibu wetu genda tusanga kati waliwo wano Kampala ndoza waliwo muendo wetu sasulira tibadeba gabaro ndabati andoza kati ne gundi ze tunonya kati tale center za avudeyo
0: kati tale ochetuteyo
3: tale center vaye gawano baro ndabati ya mchisenyi chino
0: linda ochetuteyo
3: kati chiri gwetunula gwetunula ode ya obusubuzi eri Uganda yonna nga uwa ere lina jeta jeti nga wete befula abaita wabagende mukono batyo batyo bwatuke nga bwotuka kule Masaka yagenda erina jeri simanye ndudo kwata ye
0: obudde Masaka
3: yakwata ye eyanti trade order yatuka gwe wa mawuliro jakumbulira ko ne bobo na manye we na ali mu asobola kumanya oba byakwata ye na ye kati otunula nti wali owe tutunudde kati bwotunula wali obaga nti kati tuyiteru wero wano twefula bagende gulu abo tubayise mwe gali ndaba balonda angeyo tubanyise bye balonda kati eyo ango nayo tujiraba esingo okwewunyise nnyo
0: nga nalabye noli agamba president twakulonda basosene bakubaka kalango ke bakawala olinga agasimanyi ichagulanyi kanchogere nga bwe yachogende gendo onywenja gayo from 7 bichi bichi
3: kati omuchale
0: rali babule te few moments later amusavani ne tukulonda ne tukwa kati ato ababu oloza tete
3: ate oyo wawe
0: okiretera mu contest eyo kati na babwe te baba twalide
3: owawe alinza kuba omunga babo nabo na kyenda mwenda so oyomu abako exception era feteri yo muntu wanu yafunye kizibu kyetuogera konze ne Bob na ajuliza gwe yalonda wabula fetu agala kugamba wenkanya buli wa
0: kyechoka
3: obwenkanya bwange sali badde sibona bona lwa kulonda sechi nandi badde sibona bona lwa kulonda Bob nandi badde ne yagala mu Uganda eri mwe gamba ekisenya kizimba mu atukiriza bisanyizo ki bwe manna bituukiriza nga tonnaja Uganda ekizibu kye tusanga bamala kuonoona ne bapulaninga katulabe ebisenyo bugo bamu abantu ojja kusanga nga waliwo bamafuta ge baagala kuyisaawo oba waliwo yalabye wogorodi kati gwe ojja genda okumanya kye baagoberawo abantu nga kirala nnyo era ng'otunula sikiri ku development olwaleero singa bakikoona nga banga train ejja enkya n'enjiraba nga bagizimbye naligambye waliwo ensonga nebu otunula wawe bakonye ne bateeka ekyamagezi tewali kitegeeza waliwo fitina nafutwa eriri ku mitima gyabo bamukaabya nga banoonya kulaba na Uganda asuubula mu ngeri y'ekinaku omuyigganya asuubula ekigaggo omuyigganya owakatale bw'otakookya omuteera mazzi oli bw'aba talina kyakulya omuteera mbwa kati buli kimu buli munnayuganda waliwo ekifaananyi kyo gitwetamya ndowooza waliwo abantu abajja abalala be baagala babeerewo Bana Uganda bali mekubaa.
0: Muntobazi.
3: Gwerinda olwalero na gambi Starbucks elina mungona. Nange njimanye ruda ne ruda. Yoweri.
0: Ati yoyo yomu.
3: Oyo yakola mitendera chiji batu wabalala.
0: Ya ita mumitendera.
3: Jetuwa agala.
0: Irane nzimba yayo. Ya zimbi wanga amazibwe gajja gajitasa.
3: Baba jetuwa agala.
0: Checho chenja garo kumanya.
3: Nzendi wana.
0: Bakolera koba mwabara te baba kolera. Baulidiza koba mwabara te baba uliriza.
3: Anti chengu gambi. Nti tuline ekizibu ky'ekinusu bwe kigwa ekyebitaano wandirowoozezza eno ngaali eno bank n'ekigenda okugwanga omu kigwa kirala walala kirala kyekyokka kyekyo tutawanya singa batugamba wa Stabex yakola bwati nange audwish neŋŋenda neŋŋa nti nga bwe nsaatereeza luli kantereeze kati ebyapa ministry ya landizi ye yabigabawo kati bwabeba abigabawo ministry ekyaliwo lwaki tevaayo nennyonnyola ebyapa ebigabe eti era babisazaamu bati oli ategeere ekyokubiri ennyumba gy'ozimba ku musenyo n'agambye asende ennyanja ajongera yeeri twagiraba bulungi waliko n'abagisimako omusenyu abagisimako omusenyu bo bagusima mu katala ki kitegeeza balina bye baagala woowo basobole okutuukiriza bigendo n'esi kutereeza bisenyu era kirigenda okutuuka we tunaamanyira nga tutegeera omanyi Uganda yo nnungi leero weeyisanga bw'olaba enkya kontrakiti yo y'okukolera omukulu ebyebisanyusa bw'eggwanga osasula era abo bonna bonna tuba twetaaga just manyaga gatubuulira nti gundi yasende egindi just abo bonna tubeebaze n'ababazaala tubeebaze nti beebale tuzaalira oyo waguleeda agivuga naye tumwebaze omulimu gwakola omusava naye we balinza okukola ku jjajjaawe baamunaanika ku ssengaawe ebugerere kubanga bino byekyusa bwekyusa bantu batuleetedde omutima ogoga mwagala ensi yamu tuyinza kwagala nsi yo nga n'akatunonjiganyiza
0: okwagala ensi si kuganye olina okwagala ensi naye ensi ojagala ogoberera n'amateeka nogagondera
3: Uganda be basinga ogoberera amateeka ne boolagawa teriyo wano basinga bugonvu nga bannayuganda olw'ensonga munnayuganda ye muntu gwogaana kino n'awulira bulungi n'agenda n'ekitukola obubi kwegaana Bob ate enkya n'olaba Sechi nga kiwamuganya ataakikola naye ng'amuyambako okubeerawo wa military ataddeko yunifoomu amuyimiriddeko emabega akola gwe kiwadde bakola nga bagakikyamu ekyo wewali ekibuuzo oba okyadduka kugende nti DPC agambye muveewaawo ogenda okula ataaleesa abakolerawo ababe awe tulina ekizibu
0: ampuliriza omulungi puroguraamu lutindo mbawummuzaamu tukomawo tutunuulira kiki ekirina okukolebwa abateeka amateeka mu nkola oba abateeka amateeka be bakyamu oba aba balina okugagoberera kubanga bantu bano babeera mu ntobazi oba mu bifo ebyo ebitalina kuzimbibwamu ne bakoleramu ne bafuna olukusa lwonna olubakkiriza okubeerawo n'okukola ki kubanga bwe tubeera eyo mu byalo byaffe oluba okutandika okuyiwa omusenyu bakulaba bulabi nga oleese babuloka balambula balambula naye olulengera akamotoka k'omusenyu bwepa
3: nga wirubalo bazinona
0: wirubalo bazinona okitegedde bino ebyabano be bamenya lwaki byo tebibeera bwe bityo nti aa wirubalo bazitwala n'owaganye empaka oba bano bennyini wirubalo bazitwala ne babaako kye bagulirira ne batawa mateeka nga tuyinza okutunuulira bano abateekesa mu nkola amateeka Nenga na bali bali no buzibu. Omanye nguzi yote li kajiwa
3: na kubajiwa. Mwotu wala prime minister ya situ se. Na agendo bala bako banfuma. Obavu mama gufa. Ya genze bavu mama gufa. Mgumu president ya batumide. Bavu mama gufa. Onkone de nyumba president ampuli de nsula uwe.
4: Tama yoko bile yaba nukudairu kusamero Yine tuse MTN Momo Ekulete dengeri josulo kusasula school fees nyangu Sasula school fees go kusa Momo Wefuli akaki soku wangula school fees zumu wako mlamba Ama sumila kafuna school fees nga kakusa Momo Gaji nizo kwe wanguli ya school vani Tachiku makwecho Na abaza debasu ulo kufuna school fees loan Kumomo Njiga stemu kaga tano stamu nana zero hash Oba kusa Momo apa Osasula school fees Oba ufune school fees loan Ago gemanyi gamo Momo.
5: Katubanjuli lengano ya Sprim nungi atenge kule vyo kulie virunji okuchile virala enanu kabulunji yeta gabuto mutono atenge kusobaze so kule vintuwebe welako mubudo butono engano ya Sprim kule baba Mandela Miras abasangiwa kuraunda bauti yebu sega kulugudu lwe masaka Sprim Fla a product of Mandela Group
6: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumba ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami w'oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye liruwa weo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandibanga oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308 oba etali ya kusasulira 0800111515 obuka buno bukutusibwako FIDA Uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamune Ireland
7: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
8: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda Walagi yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda Walagi yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'oku mabiici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda Walagi waali omutima gwe gumu Uganda Walagi omwoyo kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta bannayuganda tetundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda Walagi yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda Walagi yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'oku mabiici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda Walagi waali omutima gwe gumu Uganda Walagi omwoyo kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta bannayuganda tetundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
9: Nze chirio wa mulimi wa kasoli wa Dike Nsimu. Yama kungula ga kasoli bio. Nalimala nebaza bwebaza. Nti Dike 777. Webale ensa wa makumi ana. Muhika ze kungula.
10: Mama. Ngani mia kasoli. Neyado kuweze ensa we kumi muhika. Woli mwana. Nidala nimirachi.
9: Kati yongera kumakungula ga kasoli. Ngolima kasoli wa Dike. Okuva mu Faith Agro Imports Limited. Okuli Dike 777. Dike chinana satu muemu. Dike chinana satu musatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino busobo ziwo kumera, ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpeke emu, mubuli chinya, bagumira akasanja, abale misoli ebiri, akura mangu ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala no kweto lole guanga liona mumaduka gatunde vyo uli minobulu unzi oba kuba kunoti musamvutane emu chenda musatu, chinana mwenya chinana muenda.
11: Work a day! What's the Uganda?

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Mu myaka gy'enkaaga, ebbanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda kitundibwa eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
2: Abazadde namwe abalabirira abaana mwawandisiza abaana be mulabirira era ne bafuna nnini emirundi mingi tulinda abaana ne batuuka kutuula bibuuzo oba okutambula oba okugenda okufuna obujjanjabi olwo ne tweteeka ku bunkenke wamu n'okulwisibwa tolindirira kufuna bwetaavu genda mu kifo we bawandisiza ekyannira wamu n'omwana wo n'ennini lwakiri emu kwezeeza abazadde abazadde bombi bwe baba baafa jangu n'ennini yoyo w'oluganda ku ludda lwa maama we oba taata we omwana we alina erinnya nabwe kityo taganin wandisa omwana wo nennira leero obubaka buno bukutuusibwako National Identification and Registration Authority
3: abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna hey. Nterekana baka sente buli mwezi nebanzirize bisava kwegamba namala iyo
4: leka kemi tuwa lukumi na ukunda waguru kwa kaunche ya pride wefuni ya yesu wakumwerele chali na ilimu kumatabi gaforuwa lero oba kwa kunabetali ya kusasulia noti munala noti noti bisatu wa satu musatu uende chenda mwenda okumanye bisinga o chali kwa kutele kuruwa lero umaliyo de pride ama teka nubu kwa kulizo biko berelua
5: Pride Bank Your growth is our pride.
4: Pride Bank irungamizi wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
6: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
7: Amaulia gebe mzanyo kwewe uwe guanga. Mutuanja. Ngaga kutusibu wako. Footbet. Toza miaka papulambu wako eleza mumpare. Ngo sawo lukusibila kwa online. Ne Footbet. Zanyakati. Kuruwe nsindia ziku watambukade.
8: Chenda mumusambu kasise satufe mwefada sima mweva nyoku vila nga mtu uliriza mweva nyoku vila nga mchua aliko dalavulu nji nyopa kasawa zigena kuvila satu ezechiro onako uruwalero mchuwenje chevi mzanyoka vifana na onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya habili sita anamu satu hash nofu ni mpire jogulu nji nogena kubana faba footbet ya bakulinze nosubilo kubanti noteka yo
9: ya wana faba footbet ya bakulinze nga baine chenja ulo mwali kapche baga ndo kuvila nga ababiranga bakuongera ko ndala mwebana fa babera mu byumba mujja kubatenga muongere birabo kubanga mu bifunira ddala ne banafa baba footbet akabanga akawelera ko ddala mubenga muri nabulizi bateka sene mucenje chebye mizanyo nsobola kwenda ngofuna amali gebye mizanyo ndala ga gebu na iranga bwegali kasera ka World Cup naona kale nogenda ku www.footbet.ug chikwa abwa bagenze ku mutimbagano songa tine mu kiyumba nsobola kwenda ngo yingira laptops mwezili bulungi nyonga na internet kwali bensonga ngo manyanga bwezigeno nga zitambula wona wona woboli webali nyo webali dana yenga nkujukiza toina kuberanga wera bilanti ateera bingo masavu wadala tuchagena maso kuberanga kasende kaino kubanga kagabwa nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mupini awagenda kusalaka enkumi bili zoka ensonga zibenga zikutambulia dala bulungi nyo nyo nyo nyo nyo dala
8: okay ebyogero abichali bingi nyo ku timu yegwange ya Bungereza egenda okubanga oba eyayitibwa egenda okubanga esamba World Cup yabwe abalekebwa webali n'abatwalibwa gyebali omutendesi wa timu yegwange ya Bungereza kuva emabega abadde ajja akyogera nti abazannya abirimu omukaaga abagenda okubanga atwala tagenda kutwala basambi olw'okuba nti balina amannya agenda kutwala abasambi abasobola okubanga bakola nga tiimu osobola okuba n'erinnya naye nga tosobola kukola nga tiimu so tagenda kubanga akutwala era ebimu ku byo byoyinza okubanga otunuulira ensonga lwaki abasambi abamu basuuliddwa ngenda kukwa ekyokulabirako omusambi nga Palmer omusambi nga Foden okubanga tebatwaliddwa kubanga abantu bade babuuza nti lwaki creativity awe ino obuzibu
9: ekyamazima Thomas Tuchel katandise okuvaayo okunnyonnyola ateko kuba ina kyawulira muli kubanga kyakanze bangi nti mufumba ali mukubulya gwawuliriza abazannya abo abadde akyagenda maaso we muyingiridde mu ayina abadde tanaba kubanga ayogera naye nga buli omu yeebuuza kubanga yayangu nagamba nti neekanze nnyo Magwaya ye mangu nnyo era nga nagamba neekanze nnyo nnyo mbadde njagala nnyo okusigala nga nyambala omujoozi gwa Uganda okusimanyanga gwa Bungereza okusinziira ku sizoni gye mbadde nayo naye neekanze nnyo bati it is okay
8: omanyi ng'oyogera ku Magwaya nina story egondi abadde galerinika ngayogera ku Magwaya kuba abagenda kola naye mu World Cup
9: yafunye rolo kyagenda okola podcast yabwe galerinika eyo
8: ayinakola nshira ne mikabija
9: yes
8: agenda kubanga yomu ku bagenyi naye galerinika abadde agamba nti twakola naye contract luliwo yafuna obuzibu mujjukira awo mbiseera bya ebiseera ebyo bya omutendesi wa Manchester eyavaako emabega kaawo bwemufuukira ekizibu nga tasamba mipiira ku ttiimu y'eggwanga bamusudde netumanya nti ono ayinza okuba tagendagenda mu World Cup netumukozesa endagaano nga tugamba ajja kuba ng'akola naffe naatugamba neetaagamu akawaayiro nga kagamba nti senga bampita ku World Cup sikola nammwe kati nga gundi mikagundi n'agamba galinika nti nemugamba takawaayira akaaki oredi togenda genda ku bintu bwe bitambula tusobola kubanga ogee kati akawaayiro oyagala kaaki oba ntegeera ye nga ayina essuubi jjukira oluvannyuma yadda ebintu nebitandika okubanga bitambula bulungi n'atandika okubanga asamba emipiira era n'atandika okubanga ali kushuwa ddiiru nti agenda ku ttiimu y'eggwanga era kyova olaba nti omutendesi Tuchel yavaayo n'agamba nti byavaayo nayogera tebyetaagisa kubanga ekyamuyisa bubi n'avaayo mu mawulire nayogera lwaki tebamututte biki Tuchel naga kyali tekyetaagisa naye mbadde nkyakuwa bano nti Tuchel ye nga kyagezako okwewalako bimu kwe kubanga abantu batandika okukola debate beringa mbwe gugaana gatandika ha senga Foden yabadde waawo senga kakati mu kifo ky'okutwala abantu be bagenda okudibetingako twalako abamu wakiri kikube bukubi yensonga lwaki akugamba nti ne ntwala beringam
9: tosobola kuleka Paluma tosobola kuleka Magwaya
8: n'agamba nti yensonga lwaki atwala Beringham kutwogera kugundi ku namba 10 Morgan Rogers naye nali munamuka ogamba nti Morgan Rogers oyo nsuubira ajja kugenda kubanga ensamba gye badde asamba ebadde nungi nnyo so Morgan Rogers ne Eze kakati kyoyinza okubanga otunulira
9: Eze abadde yazanya atya
8: Eze ndo za bamututte nga omuntu atagenda kutandika
9: sobala kugenda nga abataata
8: naye abagenda okompitinga agenda kubeera Morgan Rogers ne Beringham naye omutendesi argument yagamba nti Beringham ne Morgan Rogers bakuze wamu bamukwano tinaana bakompitinga tebagenda kompitinga nga ba enemy oba abantu abeewalana bagenda kompitinga nga abomukwano yalowooza nti mu kampu kiba kikola amakulu mangi kubanga sikiwa nti Eze asobola okutandika ku Beringham ne Morgan Rogers so oli ndoza bamututte nga owokusatu ndoza Tuchel n'avaayo n'agamba nti naye yenyini yeewuunyiza okubanga yatutte Ivan Toney wulira omutendesi pai nange kyankanze okubanga Ivan Toney namututte jjukira Ivan Toney asambira mu Saudi Arabia
9: naye abadde akola bulungi baidayo ndoza yabadde top scorer bwe mbazzukira bulungi
8: mu Al Ahly
9: abadde akuba amagoolo nga agakubira
8: ekyewuunyisa nti omutendesi teyagendayo ko kumulabako naye omu ku batendesi be Justin Coachland yagendayo n'amulaba kati ndoozi ono omutendesi we yajja n'amumatiza omanyi ng'okitegeera naye ebyo kankubuulire ono bona omutwala ono sijja kubanga kikuyamba naye ye agamba nti bwawuliriza ebigambo n'amanya ne Ivan Toney nga bwali ye muntu asobola okuba nga bamuyamba senga omupiira gukaluba babateebye banoonya ggoolo omuntu gw'osobola okujja ku benchi n'oyingiza kuba mulungi mu kutoma

0: wawalu gota sabola kwe unya kubaka kuna goals nyingi harekeni no doubt mipira jaza nyana jo mingi atera ye level ye nene ko kuyaba
1: so ababadde babuuza kuchikwatagana ne timu ye gwanga ye nsonga rwachi abambalekedwa abalala basobodde okubanti no batwaliwa akusaidye yo so
0: wera agamambo bayinza obutava mu kibinja mu kibinja mulimu Croatia mulimu Ghana
1: in fact basoka na Croatia
0: eh basoka
1: na Croatia na 17
0: bacha ina no budde
1: basa basambe
0: Ghana ngabiri musatu
1: then
0: basaina mu Panama ngabiri mu munana
1: Panama iyo yakanga mululi yatuka ku final ze chikopo kine kya gundi icha oya samba na America chikopo kya chabo kya wansao so bajegenereze inzo bakanga ekanga kanga
0: ono Ghana alimu anekulowesha si agala kulowesha ndi bungereza tajja kuva mu kibinja tagala kirowoze ekyo sinzira kwabo betu
1: nange noza bungereza tajja kuva mu kibinja
0: ajavamu
1: ajagenda omutendesi wabanga kyaleta kirungi nga argument ye yakugamba nti atutte team tatutte manya
0: kulomo kaga baina friend ne New Zealand
1: kuba jukira ne mpira jine ja qualifier jona baaji wangula nga tebatebeddwa mu nago bwe masera bidde so wako lya dela bulungi nyo timu aina nungi
0: ngoje ko ka friend yake bakola ne Japan na abakubemu
1: bade njogera ku qualifier ne friend ndoza baina mu ebintu ebinjawulo okay nga tuvudde kawo ne tuyongera mu maso
0: kachike sigadeyo nya kubera nga tuzanya bingo masavu waddala wali eri omuntu mwaino kubanga awangulire mitwala atano okyasobola okwesa dakikeze ezisigaddeyo n'obanga osobola okubeera ng'onyiga MTN bo tabeerako na airtime so nga ate eyate lubeerako ne siisi nga 12 kiba kikolera ddala bulungi nnyo nyiga sta 255 sta 9 emu ash nyiga oke ngambye sta 255 sta 9 emu ash nyiga oke awobenga osobola okubeera ng'oteekamu pini awo ingire mu draw sawa bila dakika 15 tujja kuba tujanya draw atano gawangulwe
1: Rashford ensonga ze tezitegereka bulungi nyo mu timu ya Barcelona luli chali chirowoze kanti ingeri jakoze obulungi mu timu ya Barcelona nti kigenda kubira kushuwa deal okubanga basasula obukadde abiri mu omukaaga bamutwale Manchester cheye jusa kukubanti yabategerako obligation to buy akawairo kali option ndiba dembe baba agadde senga batera ko obligation osanga chandade chiyamba Manchester okubanga esobola okubanga kine ekiyitako naye kakati olokuba nti option kakati timu ya Barcelona efuse ekizibu eshoka Barcelona wakutobukadde enkaga mu munana ne bagula omusambi Anthony Gordon okuva mu Newcastle Anthony Gordon asamba ku lugobo lwa kono Rashford era jaita katinga kikulaganga wadde wano kungulu batulaga nti Rashford bamusanyukira nenge kulaganga Rashford abalaika interest ye bagiina mu katono era kyekiruma Manchester nti Newcastle gundi timu ya Barcelona eraganga etayina sente naye kutobuka denkaga munana negula Anthony Gordon kati Rashford wali kati eraga nti okujja kwa nga Manchester kendeza sente obanga bamba wa kuloni tebagala bagala kuva mu deal iyo kutwala Rashford ekyo tikiba kirungi nyo olwaleero ntegeddeko nti obukwakulizo obumu bwe basobodde okubanga bateekawo either baba bakusasula miliyoni ezabiri mu omukaaga bazisasula mbitundutundu oba si kyekyo bajja kuzisasula bateerewo akawaira ka obligation bambawe kulooni sizoni eno eddako bamusasule obligation kwegamba nga kibakakatako sizoni eri eddako Manchester kyegamba nti kibakolera bo Manchester baagala sente ate baagala kusala ku miliyoni abiri mu omukaaga weekend yamaolo egadde gatambudde nnyo nga googera nti Barcelona baagala Manchester esalesere paka ku miliyoni nga 13 baba baagala babawe sente okutwala Rashford kati Barcelona etandise okulaga Rashford nti etandise omugiyungulula ekirabika nti no si kirungi nnyo ku side yo
0: naye nze ndowooza nti okay bwabanga tabadde regular starter waabwe

0: na ye statistics zira ganti akoze bulungi gozi 14 assist 14 nga badati singa kubera mpira ejimu asinga kuva ku ntebe muri nono omwana omuto ya malu kati na ye afuse wandu ade ku miaka eje mito loza Barcelona mutagala kukwata sente oba kulaganti mulenzi ono ke yabalaganti ayagala nyo Barcelona nebyo bibamu bakumanyira olwecho naye ate nendowoozaamu nti United yali badde ekomyawo omuzanyi waayo because nze ndowooza asobola okuba useful ku timu ya United ye ndowooza nti erimu kweddaabulula gye ndowooza nti abatendesi bali ababiri abaagenda bayinza okubanga Rashford yalemu okubanga abategeera nendowooza nti Carrick ayinza okubanga amutegeera
1: ndowooza kyandibadde kyangu naye kirabika Rashford ye ng'omuntu omanyi waliwo oloyogera ebigambo n'ebikuba bwe yagamba nti ye tajja kudda mu Manchester United kakati nga kitegeeza nti bw'omala okwogera ebyo era kiraabu erina kulwana kunoonyeza walala nti ttiimu ya Barcelona ne batamututte balina okunoonya kiraabu endala esobola okuba nti negenda kumutwala osanga okudda kwandibadde kumuyamba ne Manchester kwandibadde kugiyamba naye kirabika ebigambo biri n'ebyaliwo biyinza okuba nga tebikyabasobozesa kubeera wamu nga buli omu alina kukwata kkubo lye ekyenjawulo nti Barcelona ebeekoze bubi Manchester United kubanga Manchester yali erowooza nti Rashford engeri gyakoze obulungi mu Barcelona Barcelona kijja gyanguyira naye kyakanze nnyo buli omu kasaba alabye nga bagula Anthony Gordon kubanga bugula Anthony Gordon ebyaddala Rashford oba oyongera kumufeebya
0: singa Rashford aba agenze mu timu ya Real Madrid ayinayo enamba lwaki nkireeta ekyo Barcelona ku Sunday bajja kuba balonda si bwe kiri omu ku basuubirwa okuba nga ajja kuwangula obwa pulezidenti ayagala nyo Jose Mourinho lwaki bagambako
1: ogamba Real Madrid
0: singa Jose Mourinho aba baba bamututte ng'omutendesi kusinzira ku saini ze ziraga zonna nga Real Madrid ng'ebanga emututte olowooza Jose ayinza obuteetaaga Rashford singa that is
1: byonna tulinde bulinzi tulabe kubanga tetumanyi kiddako osanga Barcelona eyinza okusigala netwala ani Rashford bweneba eremesezza nga ekoze ebintu ebitagasa Manchester erina okunoonya awantu awalala okulaba nti no Rashford basobola okubanga bamutwala twogera ku
0: batesawa zina ali mu America
1: ali ku World Cup nga twongera okwogera ku batende si kirabika Adon Irayola alabika essaawa yonna ayinza okufuuka omutendesi wa ttiimu ya Liverpool ekyenjawulo agenda kusayininga contract ya myaka ebiri agenda kusayininga contract erabika ya myaka ebiri okusinziira ku Fabrizio Romano omu kwatero oyo yatera okwogera ennyo kugundi ku transfers engabo zitera okubanga zitambula naye kyetwagala tumanye lwaki ayinza okusayininga contract ya myaka ebiri ono nebyendedde si yakitugambye nti omutendesi ono era n'ebikolwa bye byanjawulo jjukira twagamba ye mutendesi atakompleininga wadde tomusangangako mumawulire nti ate nze bakama bange ebiki biki tebangulidde basambi nze banguzeemu abasambi bangi ttiimu yange egenda kukola bubi ebyo tabiyina ye agenda nakigenda ate n'asigala ng'akola bulungi bwe yava mu ttiimu ya Volcano nga bwe twagamba mu Spain najja mu Bournemouth yagamba mu Bungereza juzi yakola interview naga nti mu Bungereza ebintu byanjawulo tebifaanagana n'eri ye ayagala nnyo okusayininga contract ennyimpi ye tayagala bya contract mpanvu kubanga ye agamba nti teyeetaaga kufuuka mugugu ku kiraabu ye ayagala kiraabu ebeere naye nga egwana okubeera naye example gye yawa naga nti osayininga contract ya myaka etaano omwaka ogusooka ebintu ne bigaana kakati nga kiraabu eri naawe olw'okuba eyina endagaano empanvu naawe naye nga tekwetaaga yakukoowadda era yanyumirwa nnyo ebyo ebintu mwaka gumu bw'akola obulungi n'omwongera omwaka bw'akola obulungi n'omwongera omwaka bwe bigaana n'omugambe enkya todda kuba yagamba njagala mbeera awantu ku merit siro akuba nti bwe banangoba amanyi nafunye contract empanvu bwe bangoba njja kufuna yakasente yagamba nti motivation ye

0: kutendeka omupiira si yakufuna sente. Motivation ye yakulaba nti akola omulimu omulungi. Era ne mu ttiimu ya Liverpool ekijja okwewuunyisa nti ayinza era okusaba kontrakiti ya myaka 2.
1: Nze neewuunya abagaba emirimu. Oyo simuwa mulimu. Oyo simuwa mulimu. Lyoja noowe ensonga nti oyogere ogambye otya motivation ye si yakola ki?
0: Si yakola sente. Wabula motivation ye yakuba nti asanyusa akola obulungi ku mulimu gwaliko
1: okusanyusa baakola nabo. Yagamba bwe sibajja mu kibinja temunsasula.
0: Ezo oyo muwa omulimu.
1: Simuwa.
0: Nze muwa. Omanyi lwaki kati omutendesi nga ono muwa omulimu.
1: Kati singa tonzijja mu kibinja. Onze mba nfunyemu.
0: Anti naye
1: bw'oyinza okuba onoonya CV.
0: Anti kye nkugamba. Senga sikujja mu kibinja, tonzijja mu kibinja. Naye ate nga nkuwadde contract empanvu. Kinyambira wa.
1: Kubanga
0: era nnyinza okugoba nga neetaaga okusasula era
1: CV. Kati nnyinza okuba nga tonzijje mu kibinja nga buli kimu nkikuwadde. Osobola kuba tonzijje mu kibinja ng'ekizibu kyange.
0: Nampala. Abatendesi bangi babawa contract empanvu. Ne babawa buli kimu. Ne batuuka okubagoba nga contract empanvu ogenda kubonaabona naye. Omutendesi ajja n'akubulya amazima
1: n'akugamba. So gw'owagira omutendesi okubanga omuwa emyaka 2.
0: Ne mmanya nti
1: kati myaka 2 wapota wano walioyogera ku kya myaka mitono. Walio pleadinganga myaka mingi.
0: Kubanga yali bo baali bamuwa project.
1: Kati project omu waliwo ko ttiimu eyali badda awo tesobola kulowooza ku kyakuwa mutendesi project.
0: Anti waliwo enjawulo wakati wa ttiimu ya Liverpool oredde ezimbye. Ne wabeerawo ttiimu ya Newcastle, manya ttiimu ya Chelsea.
1: Deni ezimbye baaligabyenga mwaka.
0: Eyagula abazannyi. Osegera baana bato eyagala ebazimbe efunemu ttiimu. Eyo project etetaaga mwaka gumu. Kubanga kizibu. Ekyo tosobola kikolera mwaka.
1: N'emyaka 2 nagyo giba mitono.
0: Si ensonga lwaki nali nkugamba nti oyo muwa emyaka 5.
1: Kati ono ye n'otomuwa.
0: Ono olw'okuba ttiimu weeri. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Anisloti yajja.
1: Ttiimu ya Liverpool teyina bazanyi bagivaamu nga yeetaaga okubanga leeta abazanyi.
0: Anti naye okuzimba kwayo tekufaanagana nga Chelsea bwe yali. Tekulina bakufaanagana. Chelsea yajja n'egula abasambi abapya. Katugeza baasooka baali 12 nejja neeyongerako abasambi 10 nejja ne. Kati mu process eyo oli mu kuzimba ttiimu mpya, identity mpya, buli kimu kipya ky'oteeka mu ttiimu. Ttiimu ya Liverpool olwedde eyina abasambi kw'otandikira. Y'ensonga lwaki Arne Slot yajja n'awangula n'ekikopo.
1: No, season yaddako n'akolaki.
0: Wanti kye nkugamba naye kye ngamba nti yajja ng'alina kw'atandikira. Ttiimu kw'olina kw'otandikira kikwokya bwokya. Bwe kikwokya n'otambula n'okolaki n'ogenda.
1: Omuzannyi omutendesi agamba bwe sibajjaamu temunsasula. Oyo nedda. Oyo nedda nedda nedda nedda. N'ogwesoka eno business. Ayagala okunfunirako just CV. Omuwanguzi tumaze okubeera nga tumufuna katugeze okuba nga tumunoonya wa Bingo Masavu owa ddala naye bwe tumaliriza saawa 3 gajja kuba Mawulire wa Guma Kisuule waali waba amaliriza ebirango bijja kuba biddako ate Bruce ajje n'akatambula neeyimbira byange ajja kubeera nga naye addako awo jjukira ate era okuwangula mwekuli Busune Binga awo nakwo wekuli wewoomi nga buwoomiza obe ng'omanya nakyo kiri awo kibanja kyawe mizani banaffe aba Fortbet naye nga nkujjukiza nti empiira osobola okubeera ng'ogifuna fenrizi gye ziri nyiga sta 210 sta 220 sta 5 ash nyiga oke VIP VVIP n'olukalala ojja kubeera ng'ogifuna bulungi nnyo musajja wagambye mbu tugambe mulangira kironde bwamuweerezeyo omutwalo gwa dola yeyongera okubanga yeeriira ku sente mbu tubeere eno n'ebirwadde byaffe mwali Puerto Rico gyali kati weerage serwadde arwiki weerage Samathias walukaga nkubuuza
0: mukulu
1: sebo
2: sebo
1: oli ku lubogola Simba sente ozirabye mwami ani ono
2: wampita mwami Lucius mwangu si mukono kyange
1: oli mukono
2: yes sebo
1: wakazanye mirundi emeka
2: mirundi mingi
1: mingi
2: neyanziza nkoleti ya Simba
0: kale sebo
1: yoga yeah.

0: kale sebo bwati oye muwanguzi olunaku olwaleero twalujja atana asobodde okubeera nga agafuna basawo ne banyamukize tube nga tubasibula tube nga ate tugenda wali eri ku mawulire ku ssaawa ssatu naye nga jjukira ekikutta obudde wekinaabuta faino yanayimbira byange tujja kuba tukubuulira ddi lwegenda okuba nga ebeerawo mbuga Robert naye kulikayo nawe bali kubeera nga owuliriza Steveni okay. Were Steveni na Magunga nayo bali kubeera nga owuliriza
1: okay, mukulu Bwanika Yusuf wali Mengo SS weba nnyo okuba nga kwoli ne n'abalala abali mukuwuliriza akadde katuwe
0: omutegeke Senyonga Brian musule bulungi
2: osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita 149 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

0: maso kumaso. Na ye olunaku renava wano mu studio enkera omwami oyo yannoonyaako.
1: Era
0: ngankubye oluyimba lwa muliro muliro. Ebbanga lye mmaze mu mpaka za nebibira byange. Sifunangako muyimbi yali akoze eki? Annoonyezaako. Nasanyuka wabula nansaba ayagala kulaba ku muntu eyayimbye oluyimba lwe. Nansaba tusisinkane olunaku olw'okumeka? Olw'okubiri. Bwe nali ku mpewo nga mpulira mu lukubye ate Mr. Jeje n'agamba nti yafudde. Nasooka ne nneekanga ne ngamba oba bawubiddwa kuba nze nategeerera wano ku radio nga mpuliriza nti yakoze eki? Yafudde. Ne ngamba yiyi kijja kitya? Ngenda owulira nga bakakasa essimu yange yali yayatise ya smartphone. Nesooka kukola ki? Ne ngamba kangende n'amawulire ga radio kuba tebi radio tegira mawulire maki? Mafu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Omwoyo gwa Mukama Katonda agulamuze kisa.
1: Kale guno muwomuzindaalo kitegeeza basiba ne banyabo temwerabira twabagamba tukuno guyitibwa omwoleso gw'ennyimba ezisinze okunyumira abantu ne batuuka n'okuzeyimbiramu ebyabwe ku bwabwe. Si Master Parrot yekka, abayimbi bangi bavuddeyo ne basiima abaana abazze abaleese another angle mu luyimba lwe nga tiyakirowoozanganako tituyinza okubeera.
2: Waliwo ne bagaayi beeyita ba ttiimu King Saha oba bali bweru oba baliwa baali bannoonyaako naye baavaayo oba ani yayimba oluyimba lwa King Saha sijjukire nakujjukira. Naye ne bagamba nti mwana nga yakikubye nimbagaa kati omwana ge kaseera mubeere nga mumusponsoringa.
1: Zigali ya chilo. So abayimbi tuongere okukasuka sigino waguru nti ekigendero kya nembira byange kikulu twayagala music wa Uganda aleme kukadira ku speed.
3: Yes.
1: Abayimbi bwe bajja ku mirembe egy'enjawulo buli omu Katonda amuwa ekitone mu ngeri ndala nnyo. Kakati tusobola tutyo okukuuma ebitone bino okubipasinga on to even new generations. Generation is empya zuulireko ku mirembe egyasooka. Bwe tubeera n'omwoleso guno buli mwaka buli luyimbo lwali lukutteko abantu omubabiro yagalagaana luzuukira. Bwe luzuukira kireetera abantu oddunoonya badde mubawulire n'oligino yaalwo. Oligino yaalwo yali ewulikika etya? Mwebale nnyo. Mwana mwana.
4: Erinnya Digito okuva ekyamusi kisosonkole. Ebiseera bino mbeera kasanda naye.
1: Mwagala
4: manya nnyo.
1: Nzi bwe nakyuka okulaba Digito nalindoza nti budde bwonna agenda mu sisita.
4: Wama bambuze bye kavumba ndoza muuliza radio. Enaku z'omwezi bajja kuba bazibagamba. Owemotoka transport gwe yatugamba kimanyi tajja kukyuka. So mubeereko nkomyewo nate tudemu tukikube.
3: Kale abo bwe batyo balabise tugenda kutandika ne anthem bwe banava mu anthem ata buli omu anyiye munne omuziki naye ng'ajjukira. Tubakowonze mu bungi
5: abatajeemu n'abasinga
3: muneeyimbira byange
5: kookakooka siteyentujjo
3: wasigemu cash
5: ebyenkya byankya mwana wa maama
3: abe kavumba Wakiso,
5: Las Vegas, Uganda, Uganda.
3: Koi. Lunaba ra
5: kworo.
3: Lunakura mirembe, tubasaleko ekavumbawo. Sente omutwalo gumu ogwa Uganda.

0: imbye
1: je chitugu a imbye la hali omuro
2: ok tulikuwa simbye mpologome nunje dembe atempo zikasoke tuzajie sente zinukubanga tuzigabe
1: kale nga tuta la sende kwa gano kutengenza kumese haba kugamba antino yonge la kumutindo kwe mfumba yo mumuchere ngo kwa sisa chiko pilao masala wome so mumuchere noto gira na nyama mumuchere chiko pilao masala kole baba sex spice wa Uganda limited baka kensamu kutawolevi ninge mifundi kuwa nebeleza akawo no kwe sunga nebugu mwege mbo kubela muabo mfundi dechoku ya bali mudiro baku lindirira nina akawo akapa mchungu kabo lubati kula kwenye hindo Eto chike na kuwa mkwela nto koseza chiko pirao masola kagula siri mbili yoka kakole waba sechi spices kukula msiza kwa sechi ya mapake founder era executive director wa sechi spices wabale nyo chirungo kuchirungo chirungo choteka katali nisho kwa sayo ate chiretao enja uro mbili abanziba uo meru amu rio kulia mbili
2: ok tukujukiza nti onyiga stab bili tano tano stab muenda emu hash Nobida mpozinga ati oyingira mukaluka noke nyini akadotibo logistics bakusalwako enkumi bili zoka za mobile money nengo inokubira kompa za teknika airtime kale congratulations our winner uonoko lwalero era mpozza wangu de mitwala 3 wangu de mitwalo 3 wangu de mitwala 3 era mpozzi unono aliku 0 7 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 yes ye namba 0 7 3 0 7 3 5 era mpozi ya wangu duna kulwalero ensimbi katumalo kubera mpozi nga te tumufuna bulungi nyo atubulire waje asinzira kwiranga uliza lwogola simba ne waje asinzira kwiranga te azanya nenga tuongera kukubiriza nti yongera maso lage na maso kwiranga ozanya abusu ne bingo kusawa 5 dakika 5 tugenda kubiranga tugabe mitwale emirala 2 nkugambi onyiga star 255 star mwenda emuhashi no bila mpozi nga te oyingira oluzanya oloruna ku olwalero obirenga te owangula ensimbi bulungi nyo dala hello radio simba
3: Wangi sebo.
2: Oriotia baby.
3: Ndi bulungi sebo, gambo oja sebo.
2: Ndi bulungi, nze sula senyonga wano kuradio simba.
3: Yeso, wana nge ka message, wane sina kala wana yenga.
2: Tona kala wa suku, kebeda. Mituwala sasa kila ganti jije uo.
4: Kebeda
2: fetukuli inzi, fetuli kiria wane ntukuli inzi.
3: Wangi.
2: Kwe kebeda message yyo bakweli, yola besi ntezo bakwezi.
4: Kebeda. Kale nga bokebera sabula alcohol kikumbucha drink mwenge okukolebwa company ya Double Tap Uganda Limited nga gusogolwa mu bibala ebyaffe bya wano kuli enanansi entangawuzi sukali embidde amazzi katoni ya sinsike na mbitano zoka songa ataka chupa kamu kwa kasiringi lukumi luka gwa musubuza ya gala katoni ziwerako
2: wanyi zize Amanya go gwani?
3: Amanya.
2: Wanji. Omwami simaya kujeke simu ngasi cha kulira.
4: Kabuka terera.
3: Enya yange natabi Madrid.
2: Natabi Madrid obera wa.
3: Ndi chiumulo na lutuntu eno mukasanda.
2: Hey.
3: Yesebo.
2: Kati midigi za satu soko temeteme mwao tugabanye tutia omwami atwala
3: ko. Kakuwako mwana wange sukulu fizi.
4: Omwami ya sukulu fizi.
2: Natabi.
3: Wazi sebo.
2: Chogambo li single mother ngana ngewe ni single father.
3: Banange siri single mother kubo mwami ali wano.
2: Hey, kati ati wachi wacheza fizi wacho seto zisa ku fizi.
3: I am Bagan.
4: Na eka kati tukirize ndi batuba geragera nyagwe na ye akusinze mikisa
5: ye mikisa jaba chana
4: jo minji
5: mwami jeje chunao chumaini nga wane mwema na chumwe za wa singwa
2: kaya sewa
5: mchungu
4: Chimara abale
2: kale kale kale kale
0: mali bali jamu
4: ne bakungula mwebale nyo kubanga abawangu dokuva nembira byangulo yatandika babadde banji ne abasinga bwe tumufuna ulira ye kuniza neyo no laba yangu
2: no mubuza mwami alwanja ate
4: iya natwali wachintu kirungi kubandu kubera no bali mwami na muchara ne nga bakiriziganya bauliziganya nna
2: Okay, asajja mzalike weru wageno kwira mpozinga ati aitamu Justin na ntume.

0: yose
1: vuya kavuya kavuya amajulira vuya kavuya kavuya
2: amajulira
1: vuya kavuya kavuya
3: amajulira
4: mwana wadde obujulizi
2: siya nyoko siya nyoko
4: ntyo mugenzi paroti yamukubirako ngauli doluimba kavuyo kavuyo nala bila dalanga lukutukira ni muridhi muyimu ya imbira muliro ah mwetio kale digito alondo limba lwatuza kuluno tulabe batuka digito na tonja kiramu
2: ni imba chi digito
0: londe number

na musoka mufuna ekyayi ekigumu obumu gubu ikiwuzi kinga mufuna waguru iri ku kasozi omuna atuuru omulala n'alyuka amusika ne muyiriyunguka ati okwo okugoromura oli n'akugoromura n'okirira paka wansi mwabikolako mmwe siraba omukono gwange awumwera gwe mbadde nyumiza ne muganda nti bw'oba tokuliddeko mukyalo tolina ky'omanyi mukulidde sita yokka nti anti ffe tubadde sita ate nga bw'ojja ku manya tubadde sita yes ng'ate muvire eri esakalo era nga gy'osinga okuwangalira eno sita ojja kuwumula nga n'okusala ntebera oli mukadaŋŋani obadde ekyoyaga kunkola ki yalaze wasimanyira asazero ntebera oliniku okitaddewo omwana oyo kiki iba masumu omwana muleka ayiga omupiira naye twabereranga mukyalo kati munaku ezo eza krisimansi ezo zezasinganga okuba ennaku ezikyasinza okunyumira mu kyalo ennaku ezo enkulu teri muntu asinga kutegera lunaku lukulu ng'abantu b'omukyalo bino byine bimula beno site simanya ate site hamukambo lyagwe site omanya kibamu site mwana ennaku ezo enkulu ikampale batetika mwebyo biveeko eri mukyalo kati nga mwera olugya newe mutayerangako wonna ne mwerawo ne mulyoka musunsula buli kadde akamezi mu lugyawo bobo okumanya mukyalo enaku enkulu bazitegeera olaba kati twabeeranga ne gana amayinja gemukuutirako encaca zammu agamumala okunaaba eri mu kiyigo ate nojana atuwa okuutira ebigere ejinja ddene liryawo mu lujjawo ebali ku nsonda nalyo nga musooka ne mulijjawo nti ne muliiringusa ne livaawo weriri nemusooka nemu nemukola nemulimaalimawo nemwe ogenda okukola nga mutuukira eddala paka eri muti gwa wovakedo gino emiyembe egyokumpimpi etete ne litemwa amatundu baali ne gavaayo ne goozebwa twagotwala nga wali waggulu waffe awo ku lwazi waliwo olwazi lunene fakiti era gomuntu yenna newulinyira mu paaka n'ogamba nti ŋŋenda katovu ewamugimu ku jjinja bajajaffe yali mukyala munene bwati era nga bamukazi akulya mugimu niye yalina mubirutedi kati gamba nti ŋŋenda katovu ewamugimu ku jjinja ne kati erinnya lyasigalo ku jjinja kubanga kukubo nnyo bwe bati ate olwazi lunene luli awo we luti kati ebiseera ebyo omulembe ogwo gwajjola ejjaasi kati soda oyo okumugula obuguzi okumuteekaeka ku nnaku ezo soda nge gwe sente ntuniranga bwekimuyininga ecupa omukyalo osoboga nti oba soda yalinga obanga ngoba ecupa emwezi ogamba ba yamutwala omutwalo omulembe gwabi ofono kyofona ekyo we kakati wegula soda buli ombamuwowuwe mulira ku lujulira oti buli ombamuwowuwe buli ombamuwowuwe zenabiranga ne kajola ejjaasi kange bonene ebbali kati nga nsaba kikooko nga bakimpa nga ntabula kajola ejjaasi kange akafaananakiko nga teeka mu jjaga enene nteeka nene emabega nga soda mujjamu nga muyiwa mukacupa k'amazzi nga ŋŋenda mukwekeyo mu buliri bwange nga kijola ejjasange kyentabula mu jaga enene nga njiwa mukana akacupa akabaddemu soda nzo wange balaba nze sizimeeza wange tagwamu kuba kasoda okaterese baana otwalireku bakyaliwo ku kisaawa olweggulu buli omwanyi n'okimanya nti mwe soda mwamunyodde n'abayita ne mu nnyindo kumba okusa ebijola ejasi asoda naye ngaomanyi kuba waako buno bukyoko kakyokolaako n'akumbaku yagambabane nti gwaddala soda sijola ejasi gwe bano banywedde soda n'okumwa ebikalaka bamwebise bagamba waliwo embeera ezo ez'omukyalo abudu obimanyi byenyumya akidi obimanyi toli nnyo waaku nooliwo eri mwaluwa erinaye muluggwala wa ssaabasajja leka kwebusa steven bino byenjogera obimanyi oliwo eri musaba kasandiiri next pulo oliwo eri kaliisizo martin muliwo eri mawoko teri mu nnyondo naawe kati agamuzenga mwakulyoba iy
mukama oruo katine mumalirizo oruo guro mukirinde kuchisawe mumuliwa abalenzi bukuchyaro engato eno mumaso batadeyo bipapula tokutuka burungi ni utambuloji wolulutu ubiranga kibosire kumbe gwamanyi ekiri wansiru mugo ubuzo bunyozi zoti emparo ojigize bundi chi umusipia akauza akamuti tibwai semu kunu kideti ya chikaru wa chukubia musati yeri ye njeru gwemule ngo gamba chigwe ilu mpira mpira ye mugura banu gura buruza antibari sisi manya timo kufa sisi manya yafude ude yafude usiga mulingize mulingize mtika tono munu onyobu warabu kucharobu wababura keda alio tena kamate mkira nyaline muganda alio savanja para vita soko nide kuna tituli ni baba kati baba baba wa labo uri mvoko ya twanje yoyo wa baba wa wana bazinga simba biri bicha muri bicha mukora chimutu dawa teka go sente kusimu obuka mbodi natude daze kama mudo ndatugeza mudo Tinatu deo, danze, obukombodia Korabuoti, VIP njirese kuhikone VVIP Olino kubango tadeko airtime wa siringi sibiwiri kusimu yo Kumobayiru manenga kulika atlisti mkumi biru mbitanu no kuda waguru Kochi Sarierungu jio gambotia Kochi wa Congress High School Katende wali Rutembe Fuseri wansi wali katimu Province Ridge Weba rukura Kongo Tumbo de mwana muna chado ndabadone wali kuchisawi Nga chinda boys wangu la chado ndegore bade muku uwerere chinda boys Piro gomu kwani wangu de chado ndefuse gore muku uwerere Wade ya pena ute Wada gore Se mchitundu echo kubiri Begu tebukuta mudogo gomu kwani Katiba na chado na nyongore bakubiriza kuna kuro sande Finaturi wali ukumbuge nkuru kusaza kasangati uimuli biya kagu ukongero kufujiri okunonyo bufujirizi eri timi ya chadondo biri makumi ya biri mukago murama guri gumunti turi gumite si para pasasi kwe sudi ya muna chadondo teka mu mama

Mukuru matova ngaye chamana be chigangaz bawuliriza rubogora simbo butakowa agenti echigangaz banabuddu abo mukuru mato wibali kubira yungu utumbu denene wibali nyubali didala ukubira kongo utumbu de mwagzino watimi ya Chelsea wala msini wedi tebwa tamburanga ngabu ya bubala ila tiyo yanga ntia mtuwa uruma uliranga gumuruma uvutu nidumu tuku.

kakati bino bye bintu byembagamba wanonga tunyumiamu nti ne wankuba dobera ne feeling butuba tuli mukukenenula nokusenge jensonga urusi feeling eyo ojireka kati uno kwanu gwanga teko kuba mwagizi wa United kubanga agami nti Safo gambi ateta inexperience kutimu emu ngulinga alaganti era yagenda okuwangula Boba Moyes wa mazimi yake meka kuzi Everton era ne bakumoba wangu dichi mubyenjogedde byo namubadde mu bigambo bino kubanga byenjogera zimukama Katonda nno mwibaza nti yanyamba ekyo lwaki enkyogera kwa madenge ndaga sina nnyo kyenkozesa ekitawanya obwongo bukyankala na birowoozo ne ate bwe mbanzi jawa ebyombiira bira njogedde bwe nti Mikel Arteta alina experience obumanyirivu ku tiimu eno ya Arsenal gyaluddeko era tiimu eno okuddamu okuwangula akisobolera ddala bulungi kubanga abadde mu mbeera jajje tiimu eno ey'obugubi ne bamugaya ne bamuŋoola tawangula nennyongerako nti atandise okuwangula ate n'awangula ebinene liigi tiimu gyemaze emyaka 22 nga tewangula yajja mu semifinal champions league n'akoma omulundi ogw'omudiriŋŋana Arsenal kyebadde tekolangako mu byafaayo najja ne mu final Arsenal gye yasemba otuukako emyaka 20 emabega nti asemberedde ebintu ebinene ate ebimu atandise obiwangula era nennyongerako nti Arsenal soni bweba etandise nebanga teri mu busente butono kwani anaasubira okuwangula liigi ya sizoni eno nga bataddeyo balala kinaasinziira ku bazannyi be baleese n'enkyukakyuka ezina abaziragiddwako otherwise Arsenal ejja kuba waggulu mu busente butono kwasubira okuwangula liigi ya sizoni eya 2026 era n'obanga toyawudde kyenjogedde ku bya Moyes byogase kubanga Moyes tawangulidde ku Everton liigi naye nga sekunti kubanga awangudde atandise n'okuwangula ebintu ebinene era nawo n'oleetawo feeling abasajja ababakulira ebyemizannyo nga banoonya content ku TikTok babamazeemu nnyo bana kubanga ebintu bina byenjogedde mpulidde nze nga bitegerekese bulungi muneeyisa eya tiimu gyeyisizaamu ng'ewangula abazanyi sikwadi gyerina era bwentu bino nali wano nga mbagambako ku nsonga ya Arsenal ne PSG era oli tekyamudde n'abuuza nti kati bavitinya baakoze biki mu bibalo ne bwogendayo paasi ziyabadde nazo yinga omuntu omu ng'ate zigatteza Arsenal tiimu yonna n'obuuza bantu mbu yakoze eki nga nakinyuirao nti vitinya amaanyi getega kubanga ayinza okuba wonna omugatte so newedde akoze assist 10 ng'ate bine goolu 8 oyo vitinya so newedde yonna assist 10 ne goolu 8 wonna ebikopo byonna ngu bigase nenkugamba nti tekiyinza tekimwetaagisa kubeera nga in fact naleeta example nti tunuulira Rodri ku Man City Rodri musini ayinza n'obutawiza goolu 6 nga talinamu assist 8 Rodri ne sizoni egwaku bw'abanga agikubye nga yasinze okupaasinga emipiira egisobodde otuuka waagyetaaga nambi bw'abanga sizoni agibye bulungi ng'eweddeko nga si bino bya bulwadde okugaba omupiira n'okutuuka waagwagala nti okuwa tiimu eyo possession okwefuga omupiira position ne possession ebyanjawo okwefuga omupiira vitinya byebimu ku byasinga okukola ku tiimu ya PSG tewaliwo atya gugaba tewaliwo atya guliseevingira
tewali watia kubera nga yita nga alina gunga ya gala kuitawo na yesi yu mutebi wa gono ya gina kubera negoro wezit ebibaru bimu yotibili yu mbiya boro za assisti nebidalo elabi babia badididu elina ganti katiba kafakiri ya bakulachi wabari baba wana no game plan ya asemu yarabi kila wongo laina hapa ya somibwa nevila yu dalanga asemu yifunye guru mwangu dachika mukaga game plan inevayo ya kutula mawega wago nga pisi juu cha inekola kusiga langi za nyejo uwefunye mugole yetio vietia pake ya penalty mwyaji kuwe ya penalty teyeja mungkola ya counter yeja mungkola ya gabani wage mbili mbili mbili dembele na yongirao kafashiri ya narumba ah muskwela na atega ya maguru so mungkola yu yemirimu ya PSG yungkola ya yemirimu ila mwaudilika nilaisi statement jia kuzeju ndi PSG ya liya gala kumasika skanga intaminari mbibajisika nga bani mune chivajisika baju peguri tano nivune wala bukani waganti ya ya gore tano sibye tuliko katu tulibu tuzi mabiga wagwe chija chiji ino asa nubie presi nga bichingo laba tibabidina ba presi nga chitono nebade mabiga kubanga bali echo chichabu chivasamba bachisambi daka banga niwe kawa kami yake isatu nga bali buna izo suni ziba nyenji atenga bachu wangu lila mwe waka liji nga bajetika katinga ateyo asemu eba dechi wangu li demu sizo ni emu nga liji ndala ziba dezigano atene bachu ongira mbu ungizi bantu malala niyonkuwa nila inapo ya tandika nga bakuwa Inter Milan kumpi nga mwabula mguru kipa ikado na Roma line apu nga basigadda basingo bunjibu nabibu elabu liyo mumu namba yetari ya kukaka inti timba avude na atatu na atula muskwere ajizemu namba bili kubanga finatu manyinti center backa abeda murunji one on one kumakinga muntu uyu katibu muteka mu namba bili chitegeza bwataba mukuju kujinyo nokusala center chimutu alira akabanga katulu timu ebe na arumbe cha kumulembe guno omutebi ugwa modern football chitegeza plani yaliwo yali ya kudefendinga basaji buteetaya era Arsenal ekikoze bulungi kuba winga bombi desire nga akola byakola niyongo kuingira box biri byayingira ebyaka shwi nga tobiraba basala yesi nga basala nina aguzayo ni bagabani badamu ni bayiya buto ebibi na binatu abiyogera ludi gimu nga tena tandika nemba kubira mutoche makati nemba gambo batansiza skeri obani PSG kulu na kulu yongeza nyaguweza nyeja gawamba obo ya galo bato ya galo ngeza nagama ntingeza nyacheza nye kuwango obu kujike rizo kuza nyacheza nye chizo utaviri guku kuganti woye kanjikirize wavula nga yu eja kusukuru makoni unabota dewe chiziza ujidemese bulemesa kuteba goro nyenji zeba deteba nga tulabu na yenge ya chotoji chidemese za chiza nye ewe na bibi anja uro sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita mash ok VIP ne VIP nita deke ndirimbo sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita ebu hash ok gwefunaka VIP karikemi pira jiri ena jukora odi munana sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash ok VIP ne VVIP VIP njitadeko ne VVIP sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash ok Mr. Moshi chiri chitia mwebali kubira kongo utombo denene sita biri tanu tanu sita chenda mubiri
sita emu hash okay ane ye Peter again ti ichikuru obuzibu okuulira n'okuuliriza byanjawulo e Peter gochi tutte wala yemu si benze makukuba sibyogera wane ebyo bulijjo ate bwe bidamaga mati komudi ebadi ye wana ninga sikuba kwe wana mba banzi jukize ndiri nabyogera sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash ka VIP kwe kari ne VIP sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash okay Enrique Requerem nga yomu kubavuganya kubwa president wa timu na FAB Madrid ya ganti ya chiroto chene chaya gari dada mbukwe kuraba basona nga baji relegating angidayo wansi